Mielan kurila mpela, mielan kurila kusa sikuta kona mpela kwe kulungela sikuta Afrika ungalikale mpela tavan matima sikuta nyamuntla lawa mangatava mai chumbutela leti nletia mailanu nikuve tunzuka lesu sende kekekola kasi kutuwa nyamuntla tuwa kufana na ivula lesu waku ahi yentele kuinkwazu lesu singata ipuna eka sikuja ina ke inga lolo he ni mpela inga tuni ni makondo ya kuona kwanyi lesu pela shiramilisi shingu yongena kusa shiramilisi asho sungula kuwe shanya mulante shiongena mpela lesu tapoko pela na shona kufika kuka magosto olawa na shirutu na mpela selu kuhula kuwe iku lesu shiramilisi baka ita titanza kuwe tlele hei itadla inike itanyisa kui se ai zameni kuwe itipata ni mintirulei ya kuve puka yenda shokare akova ita kuma shokare lava kutiva kuimbela ku anchumu kula kuma anchumu loko nga ma anchumu nga ta kuma anchumu mpela vavula vatisile loko unga kumi nchumu unga ma anchumu unga ta kuma nchumu leswi ke hi navelaka kuve tipata na swona ni muingiseti wa kurandzeka ka siku dza nyamuntla kola Radio Mosambiki miso provincial ya Gaza hinkwaswo ke muyingiseti wa kurhandzeka loko hambiloko u pfuka u ni babalazi a babalazi la suka mpela ko lava ku mpela u tihita mpela u pfuka leswi u titlematlema leswiya u lavanyana kumbexana ematshimbu leswiyani u kandzela u ta swi vona u ta pfuka mpela ni loko u fika ntirhweni u nga ta fika mpela na u karhatekile nakona ku lava ku u ti klinanyana katsongo kusa van'wani mpela swi va fika ntirhweni vo khangwala mpela u loswa ku hei a li khili mpela tolo se na ha fika hinkwavo va tsutsumatsutsuma ku lava ku loko u fika u fikela ku lavaka kona wa ha fika va swa ku ya ha fikile mpela le ka 5 na 35 minutes.

madzana mambiri ya vanhu va luzili vutomi ku tlula 115 wa makume va vavisiwile swinene. Mhangu leyi ya xitimela yi vonekile mugangeni wa Letenga aka Nwamba a swifundzankulu Maputo. Mhangu leyi yi vangiwile hi mavhagawu mambirhi ya ntleketlo ma nga ya chayisana ni ya ku tleketla a swigotso emugangeni wa Letenga. Xitimela xa kona xa Compone Caminhos de Ferro de Moçambique a xi suka Risan Garcia xikongoma ka Maputo. Nkarhini ku nga pfumaleka a 5 wa makilometri ku va xi fika mugangeni wa Letenga a xikalekisweni xa le ka Pheseni, mufambisi a bohi ku va a hlukanisa a mavhagawu laha a nga rhangeliwa hi ya ku tleketla a swigotso. Ku va lawa ya ku tleketla a vanhu a ma ta yeliwa hi nkarhi wun'wani, kambe leswi ma nga le ka nkova ma ve ma ngurumuka ma landzana ma tlhela ma chayisana ni lawa ma nga le ni semende. Xipfuno swi tile hi hinkwato tindhawu hi ka mfumo ni ka mitlhangano ya ku hambanahambana ya xitshungu. Mhangu ya mugangeni wa Letenga a ve leyikulu ka matimu ya ta mitleketlo hi tinjhanji a tikweni la Mozambique.

8 horas 10 minutos, Rishilema ungumhla yini kolomo kabele. Murengeli wa tiku Daniel Chapu ilo e a ndundisela kama sontu ya muganga hinki nkilo umanga na ona. Wakulisana na nivu gevenga lishi funza nkulu Capital Gadzo lukalika rea vula vula kupule nikantlanga nukulu wavalu vanyimpia kukulula tiku. Murengeli wa tiku atamsili leswa kuma sontu ya muganga ila wamaenda kaku inkwasu leswa kusigevenga swinga palali ya miganga ingwani ya shifunza nkulu lishi Tlerungwana tlamusela leswaku ku fanele ku ve ku yantsisiwa mintirho ya ku yantswisa leti tiyelanaka ni uvhikeli leswaku ku nga tshuki ku tekiwa vantshwa va muganga lowuyana ku ve ni va tipatsa ni mintirho ya ugevenga leyi hlaselaka xifundza nkulu lexiyana. Ku sungula ka hafu ya lembe leli kutavani mintiru ya kuyaka xitaratu lexi xi nga ta tlhavinyeta muganga wa Ben lexi fundza ntsindza Shifunza, ntsindza wa shifunza sha zumbu le shifunza nkulu tete la kuta sungula ku tlavinyetiwa mintirho ya ku yaka xitaratu xikongomaka maravia tani hi murangeli wa ravi livonelaka leti yelanaka ni muya ku letete Nelson Jus u tlamusela leswaku ku yakiwa ka xitaratu lexi xi katsa mpfhuka wa 115 wa makenekene. Shifunza sha shemba le sofala xi kulungelile sonto leyi 16 vuni nungu wa malembe vahanyi va tlhamusela leswaku xifundza lexi xi komba ku kula ni ku hluvuka hambileswi ku nga na switikamezo swa ku hambanahambana hi ntshimatshima yi nga xitaratu xa shemba na xikongomakaya xibedhlela nambi u yavele bya mati. Xifundza xa shemba xi komba xi ni ku fika ka 100,000 lavahanyi nakona mintirho ya ntshimatshima ya vurimi ni vutsevi mintirho leyi endliwaka ka nambu wa Zambezi. Xifundza xa xikwalakwala n'walunga xifundza nkulu Gaza ku ta tlhaviwa tinyazani ku fika ka 5,000,000 wa swifuyu ka muzungu tanihi ku vula ka murhangeri wa xifundza xa xikwalakwala Constance Yubila u tlhamusela leswaku tinyazani eka tihomu ti ni risima hikwalaho ka ku ve ti fikela muzungu lowu nga tshukaka u ti hlasela. Nakona Constance Yubila hi loyi a tsatsiyaka vafuyi ni vahanyitiko leswaku va famba hi nkhinkhi a ku tlhaveni ka tinyazani ka tihomu ta vona ku ve ni va ti fikela eka muzungu. Ta matshamele ya nkama xi dropa na xa tet hi xona xi nga ta va xi hisa ku tlula mpimo na xini 31 magrau Celsius. Inyambani tet ni 29, Beira na Pula Vilankulu ni Kilimani 27, Shimoyu Maputu Shaishai 26, Ivugamu Lixinga i ta va xi dropana xi nga ta va xi titimela na xini 23 wa magrau Celsius. Hi hetile nkomu kombisa mahungu rindzela man'wani ka mikarhi leyi hataka rixile.

0: Ele cá 8 horas na 14 minutos e ele cá com uma ongo e emissor provincial Gaza, Cássico Janha Muntla, Sicundra África, lá na Evole Kessaku e Caricolungala, a Sicundra Ticunculo África. Intsaku Kulukumba Sinene, Kuve Hipatana Sinwe, Ku Sicundra Janha Muntla, na e Kulungala Siculetrida África, Muinxeto Granzeca. Ya tsemba leswa ku se u kumeka ndaweni ya wena ya tantir ina vela ku ve mintirho leyi landzaka elele inene elele ifambaka hila ku lavekaka kona na u chukisisa a mintirho leyi u landzaka leswi u humulile a mugqivela humuli sonto na loko u li khese musini u li muchadwini kambe vula leswaku u humulile a u nga li kona ntirhweni se swa laveka swa ku loko u fika nyamuntlha matendereleli lamanene ku ve ni lava u va tenderaka va titwa na va li kutsakeni na li lava kunene va yamukeliwaka hila kunene kunene a mahlayisele mayamukelele ya vanhu hi leswi naswona swi pfunaka phela loko va muongole hi ku munhu u fika u munyamukela kahle ha nambo u fika u munyika ximunyu wa munyuwani a phuza a to hanya kusa u muyamukelile hila kunene nakona loko u muyamukela hila kunene nambi loko u mugwela swo ka a vuyi vhiki leli taka ku ve a ta va lunghisa phepha lelini leliya a titwa na a yamukeliwile kahle a tlhela ku hi leswi va nga nyamukelisa swona mpela heyi hi leswinene se a hi dyondzeni ku ve loko hi fika lomu mintirhweni hi yamukelana kahle ku ve ni hi ta kota ku ve va nga hi xandzi va nga titwi na va menuliwile lava hi va yamukelaka va titwa na va yamukeliwile hi laha ku lavekaka kona hi le ka 8:16 minutes mabulu nyamuntlha siku bya Afrika Afrika is tikunkulu hi ta fambisana ni switiviso vunanga ni hinkwaswo leswi nga ta tipatsa ka mintirho ya hina ya Radio Mosambique ku siku bya nyamuntlha 25 ka Mayu ka 2026.
1: Murhandziwa a ku ni Cels
2: mani
1: a hi ni swa ku yini n'wana wa hina
2: Cels kuyibava yi salava
1: n'wana wa hina yi jadile
2: a nga titwi kwasi ku ve ni a nga ni pimisa leswaku a ni dzedzedze
1: a yini a dzedzedze
2: ya nakona a hazela
1: phela leswi swi ni mhangu
2: u nga tlulisi mpimo ku
1: a ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku dzedzedze
2: hi nga nyima kokela katsongo ku ve ni ntlangu wo gama
1: kambe murhandziwa
2: a ku laveka u tima TV swoswi
1: ina swa fanela ka u tomila n'wana wa wena ni bolo xine xi nga ni sima ngopfu
2: u tomila n'wana wa mina lini lisima ku tlula nchumu xin'wana
1: hi xileswo a hi fambi swoswi mutini wa u dawu
2: a hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swa ku i mana nga wina ntlangu lowu
1: kata
2: nkata a hi fambi nkata a hi fambi
3: loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlela kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa li nga dlaya
4: mandla yo basa xitshembiso xa vutomi
5: u ndzuli tindhambi kambe a wu basisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
4: ti vhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
6: siku ni siku i chansi rintshwa

Risele 9 horas na 10 minutos mahungu ya mishu mulaini kola mukavele burangelo atiku Daniel Chapu ilwe andunduzela kama sontra ya muganga inkinki mangana ona wakulusana ni ugevenga lishfunza ku Cap Delgado loko alikare avulavula ku plenika nhlangano ukulu wa valwe vanyimpi ya kukulula tiku murangelo atiku atlamseli leswaku masontra ya muganga ila wa maendla ka ku hinkwaso leswaku swigevenga swinga phalali eka miganga inwani ya shifunza nkulu Cap Delgado lana kumeka ka kudumeliwa hi va terrorista lava itlhe rinwana tlhamusela leswaku ku fanela ku ve ku yantsiwa mintirho ya ku yantsisa letirana kani uvikele leswaku ku nga tshuki ku tekiwa vantshwa va muganga lowu yana ku veni va kumeka ka ntlawa lowu wa va terrorista nga swigevenga swi hlasela ka xifundza nkulu Cap Delgado ku sungula ka hafu ya lembeleli kutavani mintirho ya ku yantsisa xitaratu lexi xi tlhavunyeta ka muganga wa Ben lexi fundza xa xifundza xa Zumbu lexi fundza nkulu tet la kuta sungula ku va ku tlhavunyetiwa mintirho ya ku yaka xitaratu na xikongoma a Maravia tanihi marito ya murhangeli wa rhavi lovana laka la vuyaki le tet Nelson Jus u tlhamusela leswaku ku yakiwa ka xitaratu lexi ku ta katsa mpfhuka wa 115 wa makenekene xifundza xa Shemba le Sofal xi kulungelile sonto leyi 16 nhungu wa malembe vahanyi va tlhamusela leswaku xifundza lexi xi komba ku kula ni ku hluvuka nambi leswi ku nga ni switikamezo swa ku hambanahambana hi ntshimatshima ku ku xungetiwa xitaratu lexi xi tlhamunyetaka Shemba na xikongomakaya xibedhlela nambi uyaveli bya mati xifundza xa Shemba xi komba ku ve xi ni ku fika ka 100,000 wa vahanyi nakona mintirho ya ntshimatshima hi vurimi ni vutsevi leswi swi endliwaka ka nambu wa Zambezi xifundza xikwala kwala n'walunga xifundza nkulu Gaza ku ta va ni ku tlhaviwa ka tinyezani ka ku fika ka 50,000 ni 5,000 eka muzungu tanihi ku vula ka murhangeli wa xifundza xikwala kwala Constance Shubila a ku tlhava ka tinyezani ka tihomu swi ni lisima hikwalaho ka ku ve ku vhikeliwa muzungu lowu u nga ta tshuka u hlasela a swifuyo leswi Constance Shubila hi loyi a tlhamuselaka ni ku bandleve ka vahanyitiko ngopfungopfu ka vafuyi ku ve ni va tshunela hi xihandla ngopfu swinene a ku ve ku tlhaviwa tinyezani eka swifuyo leswi ta matshamela nka mateta ta hisa ku fika 31 magraus inyambani na inyambani 29, Beira Nampula Vilankulu na Kilimani 27, Shimoyu Maputo Cheshai 26, Ivugamu Lishinga ni 23 wa magarawi Celsius. Yetiliku mkombi sama unku, rinzara mangwani kamikari liataka Rishile.

0: lungiseti ka un'wana nongonoko ri tula ntsongwana.
1: Nongonoko no ta ka ntsongwana u ya fika ka ntsongwana.
0: Mungiseti ka tsula ya muhlo ta pangalati we mina Felix mina Maumani swinwe na
1: Laerti Mungwana.
0: La nengo to kuma mkhandule u Domini Mahanyelo ta maswekelo para benja vose swinwe ni unanga.
1: Mungiseti ka tsikira na munhla ita bula hi lisima la ku mama tepese na ile ka mafere.
0: Ngano mina la rwaltiva alisima lo mama tepese na ile ka mafere.
1: Na ltiva ngano mina.
0: Ile la ko.
1: Ile la ku loko ma tepese igari na ikhumbuka leswi ingave na ifonda ka tri mashile selingandulo.
0: Hi swona ngano mina.
1: So waltiva.
0: Na ltiva ngano mina.
1: Ile la ko.
0: Ile la ku mama tepese ka mafere prenga tsami na itlanga ithe nga ri va leswi nga funda. Kambe loko hi li kaya tsama na ifunda a pre itlanga ka manikama ni loko hi tlhela xikolweni hi nga ri va leswi nga vena ifunda ni mudyondzisa nga kwatela na hina
1: ateve na tsakila ku ya ya fundile le ka ka mama fair
0: hi swona mngana wa mina
1: se mngana mina Felix mina swi njhani ku hi ti jingena nona
0: hi swinene mngana wa mina

0: veka rito nangalela tsakisa ngopfu swinene
1: lana ni nga vana mungana na mina Felix mina anga swi tivi ku cina
0: u ta nfundisa mungana mina laya
1: ta ufundisa na kwati mungana mina
0: a swinene mungana mina laya ri vukile wena alfa minjani
1: fambe kwati mungana mina
0: ikola kai
1: ni tlangile ni tlheni mama tepese ni tlheni tlanga ni tlheni ni
0: a u khohlu ku ga mungana mina
1: u khohlu mungana mina
0: u mayi bema tepese
1: ni mayi
0: a u maisa ku a u range ku tlanga u range mama tepese a u maisa ku
1: andra ngu mani mama tepese ampimela nka makuluwe e brand mama tepese lo brand tla
0: Ah, shinene mngano mina.
1: Se mngano mina fridge mina vikela fami njani?
0: A vikela mina alfambi kwazi mngano mina.
1: Ikola kai?
0: Ikunveni tlanga nifunda, nifuna ta mama no sweka nthenika.
1: Ee ka sikwada ku sweka.
0: Ee na sikwada mngano mina mama no nifuneta.
1: Ee yise swinisima leri.
0: Yisona mngano mina, nga utisela xiginya loko swi lava.
1: A xigesha matsawo.
0: Ahi mngano mina xankaka.
1: Xankaka, u podutisa.
0: Ndo utisela mngano mina vikile litaka. Semngano mina loko nga ma mate pese kanga ma mafera swi ta ku
1: ite vena go hlo hinkwa swile swi nga inga vena ifunda ka ka trimestre inga selinga ndulo
0: hi swona mngano mina kambe mina na mama jenka manikama se mama no go swo tengini mankama ninkama nkama ninkama ninga tlangi
1: kuna go pimela mngano mina kuna go veni nkama ku tlanga ninga mukufuna kambe mngano mina ni go yeswa ku anga mo nyingi hi lo fanela ku funda mvhesha ku tlanga
0: Ah, swinene mngano mina nda pumba u tlanga ndafunda but anga khohle leswi ninga veni funda
1: swinilisima mngano mina yami mngano mina swinilisima hi ntampe ku tshama na hi funda na mbe hi le ka mafere ku amafere a pre fika hi tshama kaya ntse hi tlanga nga vani xembengani xa ku ma hi ku loko hi funda loko hi ma tevese hi kumeka na hi funda loko na
0: ah na swito mngano mina ndamba ni mali leswo siku ni siku kambe swinilisima ntse ku tlanga ni ku funda kambe ni ku hi pfuna ta mitirha le kaya
1: Mosi se yi ndira ko yoko inga pfuneta kole kaya.
0: Unga swela ndlwini ulimpo hlanzwa mapratu ushela kintalo pfuneta na mmanya ya kusheka.
1: Mi anti Rome ku dlantsa?
0: Ngalome no ndeveli ku gantse tengu to dira mngano.
1: Ah no tlangisa mngano mi mi swela dleke hlanzwa mapratu.
0: Ah swinene. Na mina hlanzwa mapratu ushela ndlwini.
1: Ndlwini pfuneta mmanya mi kusheka.
0: So ko to sweka inso mngano mi.
1: Mi ni ko to sweka ampunga. Ni repodlu ni nyama huku.
0: Sana ndiye mngane mi.
1: Lonzika. Sana ndzika. Lukuluonga sweka kuna kuyela swa ku swana ndzika.
0: Sana ndi. A u ti utatanya na muyi mngane mi.
1: Iya ntati mngane mi. Nambe no tatani nge pfumeli.
0: Ah mngane mi lwa ngo pfumela pra. A khambile nwayani kota ku ungatati muyi.
1: A ndamba ni pfumela.
0: Ha hi swona mngane mi. Pelo ku ni kana mamani hi mpfuneta u sweka ni swela dleke hi mapride akota akulungisa umndzuku la yini yo funda nakona akuva hi lungisela umndzuku la yini
1: awu hembi phe mungana mina nga molonani u swela ku loko phazama vagwa swa ku lana hi swona u ta vena u funda leswaku u ta kota ku akupha akubasisa
0: hi swona mungana mina ino ku sweka lo va ku nga tati munyu yo funda nakona akuva akhambile nwayani nga tati munyu kota u pimela
1: hakunene mwana
0: se swinjani ku dzwa unanga mungana mina
1: ri kahle mungana mina

0: fetwa unanga la ni nga vona swa ku ngwana mina fetish mina se wa swi kota ku cina
1: se ni funtsi ngwana mina se na swi kota
0: na swi vona al randza vaselela ku
1: na se ndi ya ku fundela ngwana mina
0: se swi ni lesi mapheleswe ku nambe yo fundisana ku cina ya ku funda phe
1: la ya ri ni xivute swi ngwana mina
0: ishisha ko
1: alo ku ni likani mama tepese loko ni nga swikoti swinene ku ntshika vatani komba xikola kumbi ni kombela munhu kaya ni pfuna
0: ku laveka ku u kombela kaya va ku pfuna hikuza loko u fika u kombela a xikola va ta ku lweyi a ngu mati pisi a wu tlanga u vona ngwana mina a mudyondzisi a ta kwatelana na wena se swi ni lisima ku u kombela munhu wa mukulu le kaya ku a ku pfunela
1: hi swona munghana wa mina ndihambani maleswo eki munghana wa mina ni tepesi ya matematika a wu karhata ka yona
0: munghana wa mina loko a no tshamaka ka wa a nida ku pfuna mina ka matematika ni bombe
1: u bom munghana wa mina
0: ni bom
1: dambonidamboni xiplikana ndihambani u gwela munghana wa mina
0: se munghana wa mina a swi ni njhani ku hi twa mukandzelo wa ku tsakisa nyana lowuya
1: a tama swekelo munghana wa mina
0: hi wona wa swi tiva
1: na swi tiva munghana wa mina
0: ejonini mukandzelo tama swekelo

0: ibe donanga soshe unipalile mngana wami
1: sozi nopali mngana wami senini ufunde ufune ukuthi uyalert no mpala nemso kuyanga nifundisa ujini
0: manje asibon phele mina ngikufundise nje umngamo onipala phele
1: se friend kuwe mngana
0: lo lesimba
1: lo senye uthi baba pala senokupala kohle ngwane no steam ngana wami
0: kulo ndifundise
1: leso ngavula kuloko lika mafera kulangu ufunda unifundise mngana wami sena shtiva
0: no no then fundisa nami onto asifunda funda hle ni shtiva
1: hayi so mngana wami sinene kambe sozi dodwa umkhandu para benja bosi.

basamanzane ngutsanisa utomi unene ndambi siyiphindile kamita obasisi ahihi sabamanzane ngumati nisepo loko uchila kudya loko uchiwa ngonsokoni nilokudingola tetinzambwa

0: Ibonge le rushini botela ngondima mahungwe ikongomisela ka mitsika re nyansa vha kubonga ka utsintla wa radio mtsambi kunga sengela ku ndima ikongoma ne ko hoka hawe ngitsela lomba kunze vha dikona.
1: Ubasisa manzani ngutsanisa utomi hunene. Ndambi seyiphindile. Kamita ubasisi ahihi. Saba manzani ngumati ni sep loko uchila kudya loko uchiwa ngonsokoni ni loko dingola tete nzangwa. Tivikele awini moya wa wena kama lwati.
2: Manza yobasa utomu wa unene. Manza yobasa chitembisu cha utomi. Tivikele kama lwati a zz yo uyelela ungaiko ni kolera.

ubasamanzane ngutsanisa utomi unene ndambi siyiphindile kamita ubasisi ahihi sabamanzane ngumati nisepo loko uchila kudya loko uchiwa ngonsokoni nilokudingola tetinzambwa tivikele awini moya wa wena kamalwati.

0: emissor provincial de Gaza.
1: 19 horas já Moçambique, em Caruama, Ungo, Riacho, Funzanco, Lugaza e Kunavelela, Wingset e Linena.
2: Maungu ya Shifunza Nkulugaza, nogonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Fernando Mkacha au Peleni, ipelisa kama mingisiru wa inawa kutembeka shangalishi. Inga Radio Mosambiki kola kavukona ja kwe kuhlengele kata shidara difusa wambi ni wingiseri jami nongonoko inkwa nyamunta ima kumambiri ni tanu kamu jashihi sekura Afrika kuvumbi wakan tanganu wanyalaka kukats kupatsa ni kulwela timfanelo davu Afrika msabini inkwayo ahanyike Afrika ahlungumi ahluvuka ahanyela vanavakwe ayinika tinhloko maka Universidade Save le venyeni anchongweni ala kuchuki siku ra Afrika. Swanga siku ra ku pfuxeta anhluvuku wa vana va tikonkulu leli. Varimi le gijani vakhala vakhalela aku chileliwa maparafini ka motobomba fata kota ku binzula. Mariam Ibrahim kaftela Martin Mfumaul, Mario Martins alula misira ata komisala longonoko. Inge ai longoloki. Isikura tikunkulu Afrika Francisco Nsimbina li Universidade Saviri aku anyidi winhluvuku ambe ni kupusheta ka vumunu dza Afrika.
4: Munti wa dijanzo tikulu Universidade Save Unisave ka Gaza ilo u uvulaka shako 25 kamayo ifanela kuvali siku lili tikunkulu Afrika kulungelaka matimu kulwela akuchuseka nikuveni akuma anhluvuku ka swiyenge swa ku hambanahambana. Xiandla xa murhangeli wa munti lowu wa tidyondzo tikulu Ipoli Tusengulani loko a vulavula hi kwalani ka kulungeliwa ka 63 wa malembe na ku fungiwe a nhlangano Organisation da Unidade Africana ya munhlangano ya Afrikana a tlhamusele leswaku a vun'wana tiko ni mpatsano hi swona swi nga ni ntikelo swinene loko swi patsiwa ni ku vekisa a kurhula kuveni tikokulu Afrika li ya mahlweni li hluvuka. Ipoli Tusengulani atlamisile shako tani muntu wa dijanzi tikulu Unisave ka Gaza ilo utibohaka kuveni uya mahlweni ujonzisa leshakuva kutiviwa alisima la ntumbuluku ambi maanyela ati kunkulu Afrika kuveni kuvekisiwa matsamela manene lwemi gengeni. Itlelungwani Suzette Nyangumele marengeli wa shifunza shanchungweni ilo ye atlamseleke shaku vantshwa fanela kuveni vati nyiketela ngopfu ka kujonza ni ku hambana leswi swi nga hoxelaka a vutomi tani ndlela ya ku nyika a matimba ni ku ndundzela a tikonkulu Afrika.
5: A tiko leli a li nyimelanga van'wana li nyimelile ngopfungopfu lavantshwa kutani a swa swinene ku veni ni hi tivisa ku a ntikelo wa ku fambisa a ntsongo wa hina wu le ka lavantshwa. Por isso, a governo é hambana nele se escala que a gente é comigo que a gente gofungofu kufamba e não ama jala e o chulampimo a masigari lá o macalaga manga hanisi que mais jovem aí na verdade só o mais jovem mais hambana que a gente gosta logo e nem que a gente quer o yakukulisa antigo como se não fambisa antigo ka majongwana ele só o colaba que na vani o tomile jene o da na sua chune o governo é koma tiku leri na hiti swa ku a ntikelo uli ka lavantshwa kumbexana yuli ka hina lavantshwa.
4: Almaritu ya Suzette Nyangumele murhangeli wa xifundza xa ncongweni loko a vulavula ka nkhuvo wa ku ndhundzela tikonkulu Afrika u endliweke muvhulu lowu ka munti wa dijonzo tikulu Unisave a ncongweni.
3: Awa hanyi Afrika loko ngunzika ta marungula kunene ka xinga xa ta dyondzo Nikula Mukavele ali legi jani aka xikola xa n'watingwenya vatsongwani va tlhelela a tidyondzweni
6: Kufika kama dzana manharu wa vadyondzi va xikola xa N'watingwenya a xifundzha xa Gijani hi lava va sunguleke tidyondzo ta vona ndzhaku ka ku ve va hi ti nkarhi wa wu leha na va nga dyondzi hikwalaho ka ku ve xikola xa vona xi dumeriwile hi tindhambi leti hlaselaka a xifundzhankulu Gaza kusukela lembe leli li tsutsumaka mahungu lawa ma nyikeriwile hi lowa vonelaka ta dyondzo ni thekinolojiya a xifundzheni xa Gijani Sergio Sita loyi a hlamuseleke leswaku a ku vuyelela ka vatsongwana lava swi rani ku ve a tindlela siti pfulekile a kuveni va kota ku kongoma ni ku ve va nghena a xikolweni tani hi marito ya murangeli lwe a hlamusela leswaku hi ntshimantshima swoswi kuni xitikamezo lexi yelanaka ni ku tiva swaku hi hindlela leyi nga ta va yi tirhisiwa kuveni ku vuyeleliwa ni ku ve ku pfuxeteliwa tidyondzo leti luziweke hi ku cukisisa leswaku ku fika nomo lowu se ku pfaliwile xiyenge xa tin'hweti tinharhu leti ti valiwaka i nga ta dyondzo nakona a hlamusela leswaku ku ta va ni ku nyimeliwa a kuve ku hweliwa nawu lowu nga ta va wu landziwa matshan'wini ya ku ve ku tiva ku pfuxetela tidyondzo leti ti luzekeke hikwalaho ka ku ve va nga dyondzi hikwalaho ka ndhambi
7: ntshimatshima ku endleke leswaku loko ku fike siku la ku pfula vi ve kona siku la ku pfula va lunghisela ku lava u sungula ku tirhatirha maje ya kumana ni ndhambi leyi nga fika yi nghenela kuma ku a xikola xi haringetiwile hi mati matlhelo hinkwawo mati lama nga ku loko u ringisa ku wela u fika madlula ka swifuva loko li wena wa mukulu se ku dyondziwa leswaku swivanani no vhala pena ku swaku swi nga welawela mati lawa vura swi nghena xikolweni
6: a hi ri karhi hi longoloka ni marito ya mulumuzana Sergio Zita loyi a rhangelaka ta dyondzo vantshwa ni thekinolojiya a xifundzheni xa Gijani loko a ri karhi a vulavula hi ku ve vadyondzi va xikola xa N'watingwenya ili lava va tlheleleke va ya ku dyondzeni ndzhaku ka ku ve tindlela ti tshamisekile a ku veni va tlhela va ya xikolweni
3: Nikola Mukhavele wa ha ri mpfhukeni a hi tivisa leswaku varimi le Gijani va kombela phalafini ku va va ta fambisa ntirho wa vona hakunene
6: a mhaka hi ta hikwalaho ka ku ve lava va xavisaka a maphalafeni va nga pfumeli ku chela maphalafeni ka mathumbu va lava ntsena ku chela eka mimovha kumbexana eka mabomba ya vona na va li karhi va vulavulaka Radio Mozambique varimi lava vulaka leswaku a mhaka leyi hi leyi tsondzomisaka matirhele ya vurimi bya vona laha swi vulaka leswaku swa karhata ku ve va ndhundhuvula a maelektrobomba ya vona ku veni va ya chela maphalafeni Tani hi varimi va vula leswaku mfumo u fanela ku ve u vula xo karhi matshan'wini ya ku ve u yantswisa leti ti yelanaka ni ku ve va kuma maphalafeni ku veni va ta chela ka mamotobomba ya vona ku veni va ta kota ku rega a masin'wini
8: handleni ka ku lakala hi ku tshuka li humelela kambirhi hi vhiki wa ra kan'we hi ni swikarhati leswi ngopfu hi swi enfrenteraka
9: swi endleke ku sawa a loko hi ya mabombeni leswaku hi ta kuma a kumbe xitivele pa hi ta rega masin'wini hambi wo famba ni xibakela xa sinku leti kumbe dexe a mabombeni va le hi cheli a gazolina o gazolio ka xingumbungumbu se po de chela ka movha o ka swithuthuthu ho tlhela vuya hi ta tshama hi na solo sawu li kona a gazolina ri xavisiwaku lomu tindleleni li humaka laha mabombeni le ka swingumbungumbu majila durha
6: kasi lwe ya vonelaka ta urimi a ka xifundzha xa Gijani Krimil Vinyalungu hi lweyi a vulaka leswaku mhaka leyi wa yi tiva kambe ku ni swo karhi leswi swi endliwaka matshan'wini ya ku ve ku lunghisiwa a timhaka leti
8: se a swi vevukanga leswaku lava siku ni siku va nga teka mitrotoro ya vona leswaku ya mabombeni ya chela maphalafeni a swi nge koteki leswaku siku ni siku va nga tlhantlhelela mamotobomba leswaku mamotobomba ma kota ku ndhundhuvuliwa ma chela maphalafeni mabombeni
6: a hi li karhi hi longoloka ni marito ya Krimil Dunyalungu yi nga lowa vonelaka ta vurimi a xifundzha xa Gijani loko a li karhi a vulavula hikwalaho ka ku pfumala ka maphalafeni eka varimi matshan'wini ya ku ve va ta chela ka mamotobomba ya vona ku ve ni va rega masin'wini
3: 19:09 vurimi byona ke byi kulisaka ni ku xurhisa hi ndlela leyo hi tlhela vitana Francisco Nsimbina nge ku ni varimi xifundzhankulu Gaza va nga yamukela a timbewu hi ku ringana
4: xiyenge xa vurimi lomu xifundzhankulu Gaza hi lexi xi nga karhi xi nyikela 2,000 wa matonlada ya timbewu ta mavele feijão ni mpunga ku va ku tlakusiwa mintirho ya vurimi ka vabindzu lava va xanisiweke ngopfu hi ndhambi ku sunguleni ka lembe leli ko ka makungu lawa ku ve ni ku ta tlakusiwa mintirho ya vurimi ku karhi ku phakeliwa 93,000 wa swikomu ni nhlayo ya ku fana ya swa ku vuthela hi swona maxifundzeni hinkwaswo. Nhlokomhaka leyi i tlhamiseriwe emurhangeri wa ta vurimi ni vutshivi xifundzankulu Gaza Ercilia Khawu, loyi a tlhamiseleke leswaku ka xiyenge xa ku sungula ku ta pfuniwa 73,000 wa varimi. Ka nhlayo ya ku helela ya xipimo xa 160,000 yi nga koho yi nga ta khumbiwaka hi makungu lawa lomu xifundzankulu Gaza. Ercilia Khawu a vula swaku hikwalani ka xipfuno lexi ku nyimeriwa ku va ku tlakusiwa a bindzu la vurimi lani sweswi nga karhi ku bindzuliwa ka ku tlula 20,000 wa magitari lani ku nyimeriwaka swaku a bindzu e lele litisaka amajela.
10: O trabalho que estamos a realizar agora é tentar recuperar a capacidade produtiva dos nossos produtores alocando insumos agrícolas. Neste momento estamos a alocar semente de feijão, o milho, estamos a alocar também feijão nhemba para a primeira época e também estamos a alocar o arroz para a primeira época.
4: Almaritu ya mrengeli wa tavurimi ni utsevi lomu xifundzankulu Gaza Ercilia Khawu loko a vulavula hi mintirho ya ku seketela a vurimi ndzhaku ka ndhambi ya Janeiro ni Marsu ku sunguleni ka lembe leli.
3: Hakunene ta hundzukuta marungulo ka mpela hi nghenaka lawa ma fambela ka mpela ni ta bindzu a xifundzankulu Gaza. Makhulu manharo wa tindzwana ti nga tshukaka ti kuma mulunghisi ti ta nghena ka mpalo ku va ti tlhaveriwa a Nyezane laya xifundza xa ka Xokwe. Aku fambeni ke ka ntirho lowu ku ta kumeka a vadyondzi va tidyondzo tikulu ta tlhelo ra ta vufuyi va Universidad Eduardo Mondlane hambe ni vatirheli va xenge xa ta vurimi ni vufuyi kutani va xitensionistas lava handleka tindzwana va nga ta tlhavelaku swingove nambe ni swin'wana swiharhi swa ku fuyiwa lomu umakaya. Murhangeri wa xiyenge xa ta vurimi ndzeni ka xiyenge kasi murhangeri wa xiyenge xa ta vufuyi ndzeni ka mintirho ya ta vurimi ni vufuyi ka ntirho ya ta bindzu ni vukosi ka xifundza xa ka Xokwe Arsenio Dlamini a tiva visa leswaku ku va ku ta kumeka nhlayo leyi xuviwaka ya swiharhi kumbe swifuyi leswi nga ta tlhaveriwa swa ku tshama lomu makaya ku pfumbiwile a mintlawa leyi yi nga ta tlhavela ka tindhawu ta ku hambanahambana ku fambeni ka masiku lawa mambirhi. Nomo lowu ku landziwa ntirho wa ku hangalasa ni ku paluxa marito ya maendlela ni matlhavelela ya Nyezani leyi ka swiharhi leswi hi vurhangeli bya miganga.
11: Antro lowu ma yiwa hi va chef de poste, chef de localidade ni malidris comuntari. Entao amba va chela xitshungu a va byela swaku i para munhu na munhu a teka timbyana ta yena para kota ku a ya tlhavisa a Nyezani leyi ya contra arrive. Alisima Nyezani leyi swi maha swaku a loko antswana a na arrive a loko ze i luma munhu a munhu loyi a nga ha koti ku hanya. Entao swi vaka swaku kumi lomu malidene na timbyana. Timbyana leti munda xivezi ti famba ti hlota lomu makhwatini. Hi ku na swiharhi swo karhi lomu makhwatini swi maka swaku swi chuchela arrive ka timbyana. Se swa laveka ka swaku tindzwana ti tlhava Nyezani leswaku na mbilu ku to tshuka ti luma n'wana ti luma kwalker munhu a munhu loyi a kumanga kumimi wabyela arrive mabyela arrive ma dlaya a ma dayiwi.
3: A ku li marito ya murhangeri wa xiyenge xa ta vufuyi ni swiharhi ka mintirho ya ta vurimi ni vukosi xifundza xa ka Xokwe mulumzana Arsenio Dlamini loko a tlhamusela ndlela leyi ha yona ku nga ta landziwaka a vutlhaveri bya Nyezani ku vhikela a mulunghisi ka swiharhi leswi fuyaka makaya a xifundza xa ka Xokwe. Hi mukholeke mingiseri hi gemetaka mahungu ya xifundzankulu Gazanya muhla tsundzuke ka 25 ka Mujaxiwa 2026 siku ra tikonkulu Afrika. Nhlokomhaka yi ve ta ku va Universidad Save a xifundzankulu Gaza a khumbuxeta ku va siku leri i va ra ku hanyela ni ku khumbuxeta a vukona ni mahanyela ya vuAfrika. A varimi laha ya Gijani va kombela ku cheriwa a maparafeni ka motobomba va ta kota ku bindzula ndlela leyi va kunguhateke a yona. Mariam Ibrahim a khavitele marito ni mpfumawulo Mario Martins a lulamisile ku kombisa lowu nongonoko. Khumbuxeta a lirimi ra wena, madyela ya wena, rihanyo ra wena, miehleketo yi vula vuAfrika lebyi u nga hi xibyona. Hlongomisa Afrika swa nga kaya ra wena. Hajajama. We'll be right back.
2: Mihetile kutwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
1: Mwingi setilika 19 horas na 15 minutos. Jave nongoloko wa mahungu ya shifunza nkulu Gaza na Mario Martins. Ilangutela kuwa nongoloko loo utava kufikilile. Iti ndela tinene tavu ingi setilika.

0: Murangeli wa xifundza nkulu Gaza Margarita Mapanze ni nhlongo ilwa tsatsiaka leswaku akuna mukandlo wa kuve ku tinciwa ati ntanga talava valava ku nghena kuve va kumeka eka mimpikizano ya ta mintlangu kutisa miri xiyimo xa xikola inga majogu xikolarish lama nga ta endleka ya gosto le a xifundza nkulu Nyembani. Murangeli wa xifundza nkulu Gaza ilwe a vulaka leswaku xifundza nkulu lexi hi lexi xi nga ta va xi tshamisekile ni kuve xi li xona xikombiso xikulukumba xinene eka letiyelanaka ni vuhanyi byinene mayelano ni ku hahlukana ni leswi swi kalaka angeli swa nawu. Margarita Mapanze ni nhlongo hi lweke a vulaka leswaku ku laveka ku hinkwavo va tilunghisela ni kuve va endla minkwaswo leswi swi nga ta va swi va pfuna matsen'wini ya kuve a mitlangu leyi ya ta ku tiyisa miri yi nga ta endleka hi xiyimo xa swikolo ili leyi yi nga ta va yi li famba hi laha ku lavekaka kona. Margarita Mapanze ni nhlongo a vekile ntsatsiyo lowu hi nkarhi lowu ku veke ku sungula kusukela wazi hlanu lweyi a mintirho yelanaka ni makhesimusu ma nga ta kombisa a mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa xikola leswona yi endliwa hi xiyimo xa xifundza nkulu Gaza.
1: No processo de seleção dos atletas que reforcem a atenção na documentação, de modo que não tenhamos casos de falsificação de idade e identidade em todo o percurso de preparação e participação no Festival Nacional.
0: Margarita Mapanze ni nhlongo nga murhangeli wa xifundza nkulu Gaza a li karhi a tsatsiya matsan'wini ya kuve a vula leswaku a ku nga ta va ni mukhandlo wa kuveni vanhu va li lava va nga ta va va cinca tintanga ta vona kuveni va kota ku kumeka eka mitlangu ya swikola leyi nga ta va yi endleka hi agosto loyi a taka le xifundza nkulu Nyambani. Mahungu man'wani ma vula leswaku muntshwa lweyi wa tiko bya Mozambique wa mpikizano wa triantlo Arvin Abdel hi lweyi a yaka mahlweni na hloma mintirho ya yena ya kuve a ta kumeka ka mpikizano ya ta mitlangu leyi yi nga majogos olympico hi xiyimo xa lavantshwa leyi vekisiweke kuve endleka outubro lweyi a taka le Katari. Na hali kuve a ti hita ngopfu swinene ni kuve a ti kombekisa hi laha ku lavekaka kona a ta va kusukela hi siku la 14 ka Juni lweyi taka a kumeka eka mitlangu ya ku hambanahambana ya triantlo le ama Islas Mauritius lana ke a nga ta va a lava ku tilunghisela ni ku ve a tikombisa vunhenha bya yena ni ku tshemba ka yena eka vukombisi lebyi. Arvin Abdel hi lweyi a vulaka leswaku a ta va a tinyikela hi ntshimantshima ni ku ve a tinyikela hi nkhinkhi lowukulu kuma swinene ku ve na kombisa a tiko bya Mozambique ni kuve a tlakula hi laha ku lavekaka kona mujeke wa tiko bya Mozambique matshan'wini ya kuve a mitlangu leyi ili leyi tiviwaka eka matiko ya vambe na yi sukela tikweni bya Mozambique.
2: To trainar muito, to preparar mentalmente e fisicamente.
0: Hi tlhelo rin'wanyani lweyi a tlhawukanyisaka a jarileli Arvin Abdel hi xikombiso i nga mamani wa yena Maida Farah hi lweyi a hlamuselaka leswaku ka nkarhi lowu ku karhi ku lunghiseliwa hinkwaswo kambe ntshimatshima ku cukiseliwa mimpikizano leyi ya majogos olympicos da juventude nga mitlangu leyi nga ta va yi endleka handle ka tiko a Qatar hi kombisa a vantshwa na hali karhi a vulavula a hlamusela leswaku a ntsongwani wa yena kumbexana n'wana wa yena hi lweyi a faneleka kuve a tihita hi laha ku lavekaka kona na a kombisa hi laha ku lavekaka kona mintirho leyi yelanaka ni kuveni a kombisa tiko bya Mozambique.
3: Estamos, já estou orgulhosa dele, porque ele está a esforçar muito, está a treinar muito, é o fruto do treino que ele está a fazer.
0: A Elikari, longroka ni marito ya mutanyisi wa Arvin Abdel Maida Farah, lokalikari avulavula hiswi kombisu kumshana mintirule ingatava iendleka matangu inakuve kulamseliwa a jaleli, matangu inakuve kumeka eka majogos olimpicos da juventude ya triantlule ingave kisiwa kuve taendleka iu outubro le Katari. Tiva na kona leswaku jalili li humelele li sonto lei eka mintirho yelanaka ni ta ubukushi eka mpfhuka ku enela a ntlhanu wa magidi ya makenekene ya mati ya ku tika ngopfu swinene le lwandle la Bileni. Murhangeli a vonelaka ta mphikizano yelanaka ni ta ubukuxi Justino Francisco hi lweyi a endlaka nhlelo wunene wa ku endleka ka vubukuxi ka xiyenge xa ku sungula ka mati ya makulu kumba swinene ya lwandle la Bileni. Nakona kona tamsa leswa ku awendle kilebyi lebyi dzinga ni vukulukumba swinene na kona le tlakusaka a xifundza nkulu Gaza hikola ka mintirho le landziweke na hatukisisa ku tihita ka lava va kumekeke eka mihlangu leyi hi tlhelo rinwanyani murengeli a vonelaka ta vantshwa mintirho ni mihlangu tisa miri lo rdish mashava elwa tlamseleke leswa ku swini veni risima ngopfu na kona ivo mukhandlu kulukumba swinene lo xifundza nkulu Gaza xi nyikiweke matsengwana ku ve elishona xo sungula xi yamukeleke a mimpikizano leyi ya yikulukumba swinene yi ri nakani ta vubukuxi lurdish mashava tlamsela na kona leswa ku a mintirho yi tshamisekile matsengwana ya ku ve a xifundza nkulu Gaza elishona na xona xi nga ta va xi yamukela mintirho leyi yana nakani ta vubukuxi na kona vula leswa ku mintlangu leyi ya ta ku tisa miri yana nakani vubukuxi hi leyi nga va yi hlomile lomu xifundza nkulu Gaza Mwingiseto kuranzeka, hindzala le gemetalana mintiru ya ina ya takukombisa maungu ya tami intlangu kutisa mir, maungu lawa maveke mandweni ya Nikolao Mukavele eka vukombisi, juangi zungeni ilu akumekeke eka michini, imina blala mwingiseto dunene kale tlanzala ka ta Radio Msambike. Ripelile.

0: inkomu akulosa mungisati wa radio msambiki wa shifunza nkulu maputu gaza na nyambane kana ngulokulu wa dzongeni katiko na muntla musumbuluko 25 kamujashi wa lembe 2020 siku la kutumbulishiwa ka nthlangano wa matiko ya nyingintimu Africa owa na muntla inga Union Africana tinhlokomhaka hi takana tona na muntla heleti holobye wa ntirhisano ni matiko ya vambe Maria Manuela Lucas a humelele nsalaveko wa vumbano ndzeni ka vana va tikonkulu Africa swi nga ndlela ya ku titshomba ta migodi ti tumbuluwaka ematikweni ya hina ti nga tumbuluxi madzolonga mahungu ma tivisiweke emusumbuko lowu ka matsolo hikwalaho ka ku tlangela esiku la Africa. Murangeli wa bandla la Frelimo Dane Chapo a tsatsiye eswirho swa nthlangano wa khale ka vanhu va nyimpi ya ku khulula etiko emakweni ya vukoloni ku va mimitini ya swo swirho leswi swi ve ni xindhawani lomu emimitini ya ku swi byala eswa ta matsavu swi nga ndlela ya ku pumba eku tirhisa mali ku va ku xaviwa emihandzu leyo lomu emabazara. A xifundza ku le nyambani vurhangeri bya arkipelago la Bazaruto byi kunguhata eku koxa emali leyi fikaka ka 40 milioni wa timitikale ya resa ka mintirho ya ta vuyendzeli hi ku hambana ni ya 25 milioni yi kuliweke elembe la n'wexemu lawa man'we ka lawa hi nga ta ku chumbutela ka nongoko lowu namuntlha wa n'wamavoko na meya Fernando Sidumo kasi Afonso Magule a le ka vukhavuteli ni ku xivelaka evunghiseti lebyinene. Loko se hi nghena hi miganga ya ku hambanahambana ya swifundzankulu Maputo Gaza na Nyembani a ku va ku chumutela mahungu lawa ma kuliweke hi vanakulori va xitixi lexi hi rhanga hi wo lama vulaka leswaku holobye nkazi wa ntirhisano ni matiko ya vambe Maria Manuela Lucas a humelele nsalaveko wa vumbano ndzeni ka vana va tikonkulu Africa swi nga ndlela ya ku titshomba ta migodi ti tsumbuluwaka ematikweni ya hina ti nga tumbuluxi madzolonga mahungu lawa ma kuliwe emusumbuluko loyi lomu ka matsolo hikwalaho ka ku tlangela namuntlha ka siku la Africa ku rungula na kulori Stelio Manyisa.
1: Marito mavuliwile lana hi ministra Maria Manuela Lucas ya nilavekwa ku va vana va tikulu Africa va twana ku va va hlula a swirhalanga ya swinyingi kutani Afrika loyi u mivonisa ku yini ka masiku lawa ndzeni ka marito lama vuliweke hi ministra
2: kani mambo Afrika loyi ti nga kontinuara a li lweyi a va yakitiko va Afrika va umbanaka va lava va tirhaka hi kipa ku va va twanana ku va va tlakula Afrika a ya mahlweni ku fana ni makontinenti man'wanyana a nga Europa kumbe Amerika va tirhaka hi ku twana ntamu a ku navela ka hina hi ku va Afrika a ya mahlweni hikuva vana va yakitiko va twanana va tirha hi ku twanana
1: kutani swi nga koteka ku muAfrika loyi a za tshindzekela kusuhi na va Europa va Asia ni van'wana swi nga koteka leswi loko ho twana vena
2: swi nga koteka kani lawu swi tivaka hakona Afrika hi yena a nga ni pfindla ani a hinkwaswo swa ku va a nga khupuka leswi lavekaka swinene i ku va hi twanana hina a vaafrikano hi tirha hi ku twanana na hi khomani mandla hinkwawo hi lavisa phambeni a li ndlela yini
1: a ku va hi pfala tatana wa Mose ha swi vona leswaku vana va tikonkulu Afrika va tshuka va xanisiwa hi van'wana va kuta hi matikweni man'wana intsini swi lavekaka ku va kumbe swi chotaka ku va hi tirhisa tshomba la hina.

0: Afrika hi lava kuva hi twa marito ya ku hambanahambana. Ntirho lowu u fambisiweke lomu doropeni ra ka Matsolo hi vulile leswaku u fambisiwe hi holobye wa timhaka ta le handle ka tiko ni ntirhisano ni matiko man'wana nga ministra dos negócios estrangeiros e cooperação Maria Manuela Lucas.
1: Kasi xifundzankulu lexiyimbani tintivi ta xifundzankulu lexi ti humelerisa na tona enlaveko wa vumbano ndzeni ka vaka xin'wani swi ra ndlela ya ku tsemakanya eswika a swi rhanganya swi vonekaka hikwalaho ka vusiwana le hanyiwaka atikonkulu Afrika tanihi mahungu makuluweke hi na kulori Horacio Romão.
2: A vanhu va nga gondza amabuku ya ku eda lomu inyambane hi vona lava va vulaka swaku nga ku voneka a ku zwanana hambukambeni ku zwanana vusiwana hi tlhelo ga matiko ya tikuhombe Afrika kasi a ku yisa phambeni a nhluvuku. Justin Nyari mun'we ka lava va nga bulaka mitirho ya Radio Mozambique a wule leswaku a tinyipi ti vonekaku ka matiko yo tsalangana hambukambe ni wudumeli ki vonekaku swi leswi tlheriselaku ndzhaku a nhluku wa matiko ya tikhombe Afrika. Yena wa karhi a wulavula hikwalaho ka ku lunghelwa muvhulu lweyi a siku ga tikhombe Afrika a hlamusela leswaku a tihosi leti ti nga va tiwumba hi lembe ga 1963 a nhlangano wa tikhombe Afrika ku nga owa kutani Organisation da Unidade Africana ti wa pimisa leswaku wa Afrika nga ku ve ndhawu leyi ya ku tshamisaka khwatsi ni ku andza. Hi tlhelo kun'wani Ernesto Makaringi yena loyi a nga wa leswaku mhaka ya ku kuvonaka a gujeguji ndzhaku ka hlawula mani ka matiko ya ku tsalangana leswi hi swona byi kumeka kona swi karhi ku tlherisela ndzhaku leyi tirhanaku ni nhluku wa tikhombe Afrika a wule leswaku nga lava va kumeka kona va karhi va nga humeleli lomu ka ta hlawula mani va pfumela a mihandzu kutani mihlamulo leyi yi paluxiwaku hi tiubyana leti ti lunghiselaku a hlawula mani.
3: Hi mavonelo ya mina swi karhati swinyingi mayelano ni maelections demokrasia in particular ku va demokrasia yi nga ku va a xitshungu kusukela mabayiro hi fika ka matiko ku lava ku va hi dyondzisana swa ku a leswi hi swi lavaka kumbe ku vhota tihosi ta hina kumbe i ku decidira ku hamba minawu ya pfara hi xixima swi ni fanele ku va switshungu ka hinkwaxo xi hi va ni makungu ya ku hi nga mahisa ku yini a ku va hi patsana vanhu va kheta swa ku minawu leyi va yi navalavava yi lavaka hi minawu ya ku fana ni minawu for example ya ku fana ni minawu ya madiriselo ya marekurso ya hina nga mpfingo ya hina ku lava xitshungu xi va xi veka mavonelo ya xona loko hi nga swi koti leswi hi swo swi hi swo ni swi vonaka swa ku swa hi karhatela hina va Afrika ku va yi nga le tihosi ntsena ti pimisaka swa ku leswi swi lave leswi hi fanelaka ku fambisa swona hi leswi hi li vona va swi hlelaka va tlhela va swi decidira mafambela ku fana ni lawo ma karhata va decidira swin'wana swa ku a swi va decidira mayelana ni leswi va swi vonisaka swona vona leswi va swi vonisaka swona vona bodi swi va swi karha swi byala swi karha karhateka ka xitshungu xa ku mayelana ni vanhu va nga ma xikwalakwala va nga mabaro lawa ya matsongo kumba komunidade rural
2: engetele kambe ya ku kula ku va ku nyikiwa a swigondzo ka vanhu va ku tsalangana ngopfungopfu vanhu vaswa kasi a ku va tshaha a wutlhari ka ku va andzisa a tikuhombe Afrika.
1: Murhangeli wa bandla la Frelimo Daniel Chapo a tsatsiya eswirho swa nhlangano wa khale ka valo va nyimpi ya ku khulula etiko emavokweni ya vukoloni i nga aklini a ku va mimitini ya swoswirhi leswi swi ve ni xindhawani lomu emimitini ya ku byala swa ta matsavu swi nga ndlela ya ku pumba hi ku tirhisa mali ku va ku xaviwa emihandzu leyo lomu emabazara ku rungulana na kulori Domingo Zimakalani a kumekeke ka nhlengeletano leyi.
4: Daniel Chapo a tlhamuxela leswaku makungu lawa hi lawa ma ta ka ve ma nabyarisa a vutomi bya vahanyi tiko ehlweni ka mhaka wu tlakuka ka mali ya nxavo wa swakudya ndzeni ka wu tlakuka ka mali ya nxavo wa maphalafini hi xiyimo xa tiko.
5: A solução mais eficaz.

0: mais e duradoura para a crise dos combustíveis é o aumento da produção e produtividade interna, sobretudo a produção de comida ao nível de cada família. É neste contexto que temos estado a exortar para a produção familiar de hortícolas, tais como tomate, cebola, alface, couve, sobretudo nas zonas urbanas, nas chamadas zonas verdes, como forma de reduzir o custo de cesta básica e nos nossos quintais. Caros combatentes, assumam a vanguarda da implementação da campanha Uma Família, Uma Horta, para que seja uma prática enraizada nas nossas famílias.
1: Daniel Chapo, a faca na lei, sentou lei cola, dropei nir, zé de camansolo. O família cantis, o acuva, a pola, xingaleta, nia, o muni, anjen, cancama, e a comitê nacional, e já, xangano, a valvanhempi, e a culé, quatico, caminho, a cone, Daniel Chapo, e lua, compensi, que o choco vale, a cola, a cuva, com a machina, cuvaneca, a maca, e a madzime, xingaleca, cuva, a munu, a lusa, a xiju, na alua, zambu, jasinuna, choca, cuva, a cumbu, e munumumbeni.
0: Apelamos às comunidades locais, aos combatentes, a fazer uma campanha de sensibilização aos jovens que aderem aos ditos naparamas, para deixar claro e inequívoco que não constitui verdade, que são imortais. De igual modo, é fundamental estender as ações de vigilância contra atos atentatórios à ordem pública através do combate ao boato e desinformação em torno do alegado atrofiamento dos órgãos genitais masculinos ou outras motivações.
1: Chapo, ilu atrasie que a valo vai empiar com le quatico, a cuva va lonzo votan segredanuli, cuva cuxamuliwa, a demacata com ambana ambana te va chanisaka.
0: Queremos que esta quarta sessão seja um momento de debate e reflexão profunda e franca sobre a vida interna da CLIN e do partido, orientados para o reforço da união e coesão interna da nossa associação. A diferença de opinião é algo positivo e um elemento que caracteriza a nossa associação e o nosso partido, e não deve ser usada para fragmentar ou estruturar tendências divergentes dentro da nossa associação e do nosso partido. Antes, pelo contrário, as diferenças devem servir para enriquecer o debate e buscar conselhos que ajudem a CLIN e o partido a fortalecer o seu papel de liderança dos membros e das demais organizações sociais do nosso partido.
1: E mais dito, vamos engelir o banca de Frelimo Daniel Chapo, louco a canela com família cantil, a cuva, a folha de secretário, a comuni, a gente cancama, e a comitê nacional, já valeu a empi, e a culeco, o atico.
2: As funções que o Nyambani urangele já arquipélago de Bazaruto, de Kungada Kokoche e Malé, e fica caca 40 milhões de votos medicales, e a resta. Caminturieta Wienzeli, e com a Ambanania 25 milhões de Kuluweke, a Lembe Languishemu, Kurungula Nagulore Armindo Masinge, Kusuke as funções que o Nyambani.
3: A Urangeli ga Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto, uma longa província de Iamban, gi karegi kunguhata kurhisa atiresa. Kalembelegi atichikela kuka kusuanika 40 milhões uama medical. Loku malile yi ita kumeliwa. Zitavezi komba leza kukwela hi 15 milhões uama medical. Loku franisiwa ni malingavi yi rihisiwa atiresa. Kalembegi nga hunza malile ele inga ve inimelaka a 25 milhões uma medical malili ama 25 milhões medicais e vila hasinguvo jonke na zvangiwa ekwala ka memoya inga ve gubuta luma a província patsi nezvigiremuka zvinga ve zvioneka nzako kata hlaulamane Armando Ngwenya e khamsele zvako a vanyamabinzu vanga karaveleki gata rulelo niti Enzo a Bazaruto vakari vati hita hilomoka kuchukatisa amimiti yadzve kasiku vayene vasimamisa akungena kamberani kutemba leswaku hikwala ka tirhulowu mahiwaku timalile ta ma 40 milhões wa medical kutani ni kuhundza ti tave ti kumeliwa
4: ndzi wa tawula leswaku makungu ya ku u atiriwa ku vhikela a ndhawu liya ya ku hlayisa titshomba a wu hambananga ni swikarato leswi swi nga kona tikweni kani leswi hatsemba ni ku hi vona leswaku zwi kona swi mahekaku hako asangula ku uya ka masiku ndzaku na ku nga si humela swikarata leswi nga na zona leswi swa hi nyika lesima leswaku hi sima mana hilwa ni swikarata leswi taku swin'wana leswaku hi nyima ka ndlela leya ku hilaka ndlela ya ku famba kwasi
3: ku vulavula ka Armando Ngwenya na ku hi murhangeli wa Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto n'walungu ka province ya Inyambane
2: ni ku endleka leswo nhlayo ya ku tlula 220 wa vatirhi va nkomponi ya Africa Food Company a xifundzankulu Gaza hi lava va yimisiweke ku tirha na xivangelo a lekola ka ndhambi yi dumeleke emintirho ya nkomponi leyi tani ku vula ka Nakulori Nicolau Mukhavele.
5: Marito lawa ma nyikeriwile hi loyi a vonelaka ta vurimi ni bindzu le Agijani Krimil Dunyalungu loyi a hlamuseleke leswaku a ku vuyelela ka vatirhi lava ku yelanile ni ku ve ni a khampani leyi yi lava ku ve yi tlhela yi sungulisa mintirho ya yona. Tanihi marito ya Krimil Dunyalungu a ka xiyenge xa ku sungula ntsena a ku tekiwile hafu wa vatirhi leswi swi nga veka ku ve ku ni ku karhateka eka lava na va nga vitiwanga. Hikwalaho ka matshamelo lawa ku lavekile leswaku mfumo u vula xo karhi matshan'wini ya ku tiva swaku hi yihi ndlela yi nga kumekaka ku ve ni ku kumeka ku ve hinkwavo vatirhi va tlhelela va ya ntirhweni eka swona ku nghenile ka xipfumelelwani ni khampani matshan'wini ya ku ve a vatirhi hinkwavo va tlhela va ya ntirhweni na va tirhisa a xiyimo xa ku ve ni va ma hi matshuni. Krimil Dunyalungu a hlamusela leswaku ku fika nomu lowu hinkwavo vatirhi hi lava va kumekaka na va tlhelile ka komponi ya Africa Food Company.
6: Khampani leyi noyi navo hi yona leyi kumeka na yi biwile hi tindhambi lani yi nga sindziseka ku va yi nyimisa a vatirhi va khampani hinkwavo kambe ke nkhampani a yi fanela ku va noyi navo yi pfuka kutsongokutsongo hi lana yi nga tekanyana ntlawa wo karhi leswaku va u ta pfunisela a ku pfuka ka nkhampani se kambe ke ku ve ni u ngurangura hi tlhelo la lava van'wanyani va ka va nga kumanga a ku nghena nkarhi wa kowolowo lana va nga tshunelela a mfumo na va ta kombela a ku va nga kuma ku pfuneka hi ndlela ya ku va tlhelela ka nkhampani na va enca hi ku cincanacincana ni lava va nga kona a mfumo swi kotile ku va u tshunela u ya u ya bula ni nkhampani na va kombekisa makungu lawa lawa nkhampani no yi navo yi nga pfula xiyandla yi pfumela leswaku va nga tirhi ku cincana chumela masiku ni ntlhanu na ku tirha ntlawa wun'we ku huma chumela masiku ni ntlhanu man'wanyani ku tirha ntlawa wun'wanyana se kusukela ka swoleswo ku ta fika sweswi va karhi va tirha a vapfuniseli va nkhampani lava hinkwavo na vatirhi hi ku cincanacincana
5: a hi li karhi hi longoloka ni marito ya Krimil Dunyalungu yi nga lwa vonelaka ta bindzu ni vurimi a xifundzeni xa Gijani loko a li karhi a vulavula hi ku tlhelela ka vatirhi va khampani Africa Food Company ndzhaku ka ku ve va nyimisiwile hikwalaho ka tindhambi ta lembe leyi li tsutsumaka tiva nakambe leswaku ka khampani Africa Food Company hi leyi bindzulaka a tinkopfa macadamia ni khafi
2: ha muramba na kulori Nicolau Mukhavele swo swi lama vuleka leswaku ku pfumaleka ka maphalafeni ku vindlavindlekisa evarimi va xifundzeni xa Gijani lava va vulaka leswaku va ta tshuka va luzekeliwa hi mibyalo ya vona hikwalaho ka ku va nga koti ku cambalata
5: a mhaka hi ta hikwalaho ka ku ve lava va xavisaka a maphalafeni va nga pfumeli ku chela maphalafeni ka mathumbu va lava ntsena ku chela eka mimovha kumbexana eka mabomba ya vona na va li karhi va vulavulaka Radio Mosambique varimi lava vulaka leswaku a mhaka leyi hi leyi tsondzomisaka matirhele ya vurimi bya vona laha swi vulaka leswaku swa karhata ku ve va ndhundhuvula a maelektrobomba ya vona ku ve ni va ya chela maphalafeni tanihi varimi va vula leswaku mfumo u fanela ku ve u vula xo karhi matshan'wini ya ku ve u yantswisa leti ti yelanaka ni ku ve va kuma maphalafeni ku ve ni va ta chela ka mamotobomba ya vona ku ve ni va ta kota ku rega a masin'wini
6: a swikarhato swihi kumaku mhaka ku a va pfumeli ku hi chela hi swigubugubu para hi kota ku famba na swo masin'wini hi ya hi ya chela ka mamotobomba tani ka michini ya ku tsema mpunga na ni mutrontoro na swi fambisa leswo masiku manyinyingi hi lawa hi tshamaka handleni ka ku lakala hi ku suka li humelela kambirhi hi vhiki ora kan'we hi ni swikarhati leswi ngopfu hi swi enfrenteraka
7: swi endleka hi ku sava aloko hi ya mabombeni leswaku hi ta kuma a kumbuxitivile pari hi ta rhega masin'wini hambi wo famba ni xibakela xa sinku leti kumbe dash a mabombeni va lahi cheli a gazolina or gazolio ka xingumbungumbu se pode chela ka movha or ka swithuthuthu ho tlhela vuya hi ta tshama hina solusawu li kona a gazolina ri xavisiwaku lomu tindleleni li humaku laha mabombeni ni le ka swingumbungumbu majila durha
5: kasi lweyi a vonelaka ta urimi aka xifundza xa Gijani Kirimiri Dunyalungu hi lweyi a vulaka leswaku mhaka leyi wa yi tiva kambe ku ni swo karhi leswi swi endliwaka matshan'wini ya ku ve ku lunghisiwa a timhaka leti
6: a varimi va hina hi lava va tirhisaka hi ku tala ka vona mamotobomba mamotobomba lawa ma tirhisa maphalafeni leswaku ma kota ku cambalata mati masin'wini a varimi va hina va tirhisa matiratori leswaku va ta kota aku rima masin'wini van'wanyana va kumeka ka tindhawu ta le kule hi nga vulavula xibabele javanyani loko hi jika se mbangweni ha ya fika ate a xinyakanini hi famba te Jonas mpelani kosena se a swi vevukanga leswaku lava siku ni siku va nga teka mitorotoro ya vona leswaku ya mabombini ya chela maphalafeni a swi nge koteki leswaku siku ni siku va nga tlhantlhelela mamotobomba leswaku mamotobomba ma kota ku ndhundhuvuliwa ma chela maphalafeni mabombini
5: a hi le karhi hi longoloka ni marito ya Kirimiri Dunyalungu yi nga lwa vonelaka ta vurimi a xifundza xa Gijani loko a le karhi a vulavula hikwalaho ka ku pfumala ka maphalafeni eka varimi matshan'wini ya ku ve va ta chela ka mamotobomba ya vona ku ve ni va rega masin'wini
2: nhlangano wo kala wu nga lombi mfumo chiwaka Fourth Fitness u nyikele eswakudya swa ku hambanahambana ka vanhu va hlayisiwaka a Centro de Acolhimento la Massacre a xifundzeni xa Buwani lomu ku kumekeke na kulori Rigoberto Xisanu
8: ni yangura ni haleno a xifundza xa Buwani ka bairo Massacre Dosh lani ka ndhawu leyi tshamaka vanhu va kana tindhawu ta ku tshama kona ti nga hlaya xidiwati swi kumeka kalani a centro leyi xiwaka centro ya Acolhimento Massacre Dosh ra kone ka centro leyi va kumi swipfuno swa swakudya
9: hi mina Gilina Manuel Sambo ina va 40 plus fitness
8: namuntlha mu bwini yini ka centro leyi
9: ina namuntlha hi dile ni masaka ya mpumpu hi dile ni masaka ya mpunga ni mafurha ni tihlampfi ni madiskartavel ni maredi moshkiteira ni mabasiya ni tihunyi ni mafrangu va va ta ko yini avapapa va hina va vamani va hina va ta kota yini a ku fihlula kuka na hinawu leswi hi nga sisa kona hi ta pambula na vona hi leswi swi hi fanela ku hi nga yincha namuka hi swi tsakile swinene a tlangela
8: maprojeto ku fana ni lava munta ya phambeni na mpfuna ama centro
9: ina na verdade a projeto lele la umbire yile ala matora centro ifatile ka vatsongwane sena muhla hita kumeka lani Massacre Dosh ka papa ila baba kulu hita baba puchela hita kama lembe le litako hita kunwanyane loko lifanela ku wena ama programa la matako manje hayi tsamaka haleni hita famba kunwanyane famba hi pfunisala vamakwenu va hlophekaka va lava ku pfuniwa a swi napinyi maxi hi ta fambini
8: kalima mi khensile ni leswi mi buyiseleke lani a ndhawu leyi a Massacre ni khensile ka nkarhi lowu ni tatwa tatana Joan wa tshama lani tatana Joan xa ku sungula
10: Joan Zwana alana ni fike hi 2013 ja leswi ni nga ni 13 yami a kusuka loko ni fikile a hi se etlela hi nga janga hi etlela hi jile a swakudya swa swekile
8: tikwi bebe
10: o mina ku tswaliwa ntswaliwa KwaZulu-Natal se mamana wa mina hi yena tswaliwa ka haleni na vavhovho va ku tswala mamana wa mina ati van'wani va tita va mi tilepuri ka tile tatani pfuxela loko fika laha Buwana hala nkoveni ka faramasa leyi nga kona lava ngo basi ra hondo maindiyani lama ya kaka switolo lahaya a kumeka kokola se va mi suselenyana na le frentinyana
8: swi nga njeka para ku hlayisa lani
10: leswi komu i michumu ya ku enceliwa leswi lama tihlweni va nga chela murhi ka swakudya ni dya hi lowansati endlini na yena a ntawu hi xikwembu ku va xi nga ni matimba ya xona hina ha hanya mina matlhelo mo ka ma nga voni se ku encekeni ku mi nga michumu ya ku ya mitsupatsupa pura ku va swi ta kota ku susiwa xikwa leswi a mi swi twisa swona a yi li pura ku loko swi wela la ndzeni ni fa jakomo mikombo ya nga yi ni byelile a ni tsutsumanga ku muka ni ya le kwazuluni ya ka ntswaliwa ka koa loko a ni u sindzisela ku muka ni yaleni ku swa ku dyondzo mitswali wa ku ku ri maregalia a maregalia makulu ka munhu maxaka hina wutomi se mikombo ya nga yi khetile leswaku a ni vuyi haleni ka vhovho la byela ka mamani wa mina dito fetu ni te ni fika vhovho a ni heleketa ka nyangenga kona va ngo i ya roni kona bona loko famba ya ni ngaku ya maputu hi tlhelo la xikarta xa a ku nyima ni tendzela jalele kwale ku swoza swiwa swi wela ndzeni leswi a nga fa pronto a ni nyika murhi lowu ni phuza ni phalaza ni tirhuma ni ku yini yini se ni kumaka swa kapa a kumakundi soje ka vavhovho se va gugile ehe a ni ta pronto ni ta ni ta kumeka leswaku se ni ta ni ta heleketo ya sound social va ta ni veka la
11: ka ni vambo tatana joao tata joao a khensaka leswi va buyisile veka namuntlha hi organization leyi chiwaka 40-50
2: ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri a xifundzankulu Nyembani tiva leswaku vurhangeri bya lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri byi tshembisa leswaku hinkwaswo swi lulamile a ku va mitlangu ya vukhaveli bya bolo ka mphikizano ya mitlangu leyi yi nga ta va kona hi agosto a taka yi famba hi tindlela tinene ku hlaya na kulori Idrasio Makondela
12: murhangeli wa mitirho ya lavantshwa mitirho hambi kambe ni mihlakano yo keneta miri hi xinyimi xa provhinsi ya Nyembani hi lowu a wulileku leswaku swohle byi lunghiselwi kasi bya swi kota a ku a maphikizana ya vukhaveli ga xikhumba ni yin'wana mihlakano yo keneta miri ra viga swikola yi famba hi tindlela tinene Leonardo Basanyana a wula leswo a machichi ndzhaku ka loko ku vhuliwi maphikizana hi xinyimi xa provhinsi ya Nyambani yena ha tivisile leswaku a tirho wa wu lunghiseli ga tivala lomu ku fanele hikuva ku biliwa a mihlakano yo tsalangana a ndzeni ka maphikizana lawa wa ha simama
13: ha tshemba swa ku leswi nga mahiwa hi kiputekinika bya lunga ku a nhlakano lowu famba khwatsi na ku nghena xawu xolopeteno a tikambu xa tiselekxonariwi leti to tirhisiwi a kusuka hi nyamuntlha ndzi a siku ka magumu kumu hina hi tirhisana ni vaparisele va hina ntirho wa le pista primera fase yo mahiwa sopara ku tsutsumiwa masikwana la ya jogo provincial manje ku hundza ka leswo hi ta simama ni vaparisele ku a pista yi lunghisiwa 3 ya 15 ya julio loko leswi va nga hi tshembisa swona yi ta yi ve xana yi lunghile ku hi kolyere qualquer invent por isso a kusukela ka vhiki leyi taku a pixa ku ta kumeka bya swi nga vhumetiwi ku a vanhu va hlakana leyi ku ta ve xana kuma hi wa ntirho lowo ri kumbela swaku a 3 ya 15 ya julio a pixa yi ta ve xa melhores condições para ku yi ya kolyera majogo disputivo fase nacional
12: Leonardo Basanyana murhangeli wa mitirho ya lavantshwa mitirho hambi kambe ni mihlakano yo tleneta miri hi xinyimi xa provhinsiya ya Inyambani a ku vhuliweni ka maphikizana lawa hi xinyimi xa provhinsiya nhlakano wa bola hi wona wu nga biliwa laha Inyambani a nga ba machichi 5 swigolu swa ku kala ni yangulu a muchukumisi wa machichi hi yena a nga wula leswaku a vabeli vakwe a va tolovelanga ku bela ka livala
14: leriaeu e vamos aprendemos alguma coisa e vamos melhorar para o próximo jogo neste caso.
12: Kasi tlhelo gin'wana muchukumisi wa tlawa wa Nyambani Tonyao yena a wulileku leswaku tlawa wa ku bilile khwatsi ka ni leswi swi nyingi swi faneleku a ku va swa ha gondzisiwa majaha lawa a ku fambeni ka mihlakano leyi
15: titsakile porque ganyile jogo leswa a vanana va mahe leswiya yi nga lomba ne leswiya yi nga mabya ku kwa byela ku tenga mubela nompodi mutsutsuma dokomanele mukapweni porque hi bela ka kampu leyiki va hombe wa kona wa ku tala wa kona a va si bela ka kampu leyi ntawu tenkiya wa bela ni tikuidado porque podia wa kuma tilezizamu
12: ku ni vo tala va nga ni swikhipa swo fana 4-8-22 loko ku cukiwa leswaku va kona va va cukiselaku vabeli lava Nyambani kasi ku va va hlawula va ya ka selecion provincial
15: ka zikhipa não pôs o olho lá angulo porque é parte da organização, aí parte a mim, me anzitiva o treinar base, eu tenho que anzitir se achar o treinar, agora eles vão de equipa, vão aí né pa, não aí mim não tem o olho lá, andes juntinho.
12: A minha cano, já o que a gente tem de raviga de escola, ita biliwa lom dropen gama chichi, parte cambi ni dropen ga nyambani, hula hula he faz provincial lei.
2: Inda lei mo se doante kaka o radio Moçambique, chimcha chufunzangul maputo gaza na nyambani, e que me da cola nungolo wa mangwe dzonge ni katiko ka sikula na munthla musumbuluko 25 ka mujashi walembe 2026 yamkira kuvalisa ka Fernando Sidumu ni bindzule ka ntlhani fambisa exingilishi xiveke na Afonso Magule ka vukavuteli na hiku xivela ka emuseli byinene ka leyi ya landzela ka ya radio Mosambiki a swifundzankulu leswi Maputo Gaza na Inyembani na hiku loko lowa nta mavekisa musumbuluko ataka itava kola siva mahombe vusiku byinene tata.
16: Xitiku xa dzongeni
17: viki ni viki musumbuluko wa unharhu ni wauntlhanu 21:10
16: vukombisi bya madzungula ku endleleti wa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
17: Xitiku xa dzongeni.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 22 horas a ti, Kuninkwa Dja Moçambique. Ekela Rekwaheta Fernando Sidu Muninkatsakanyo, Uamadjungula, Ia Shifunjangul Maputo, Gaza Nenyebani.
2: Mahungu ya dzongeni katiko muhlayi Fernando Sidumu. Holobyenkazi wa ntirhisano ni matiko ya vambe Maria Manuela Lucas a humelerisa laveko wa vumbano ndzeni ka vana va tikokulu Afrika. Swi nga ndlela ya ku titshomba ta migodi ti tsumbuluwaka ematikweni ya hina ti nga tumbuluxi madzolonga. Mahungu lawa ma kuliwe emutshunguri loyi lomu ka matsolo hikwalaho ka ku tlangela namuntlha ka siku la Afrika. Kurungula na kulori Stelio Manyisa.
3: Marito mavuliwile lana hi ministra Maria Manuela Lucas ya laveka kuva vana va tikulu Afrika va twana kuva va hlula a swirhalanga ya swinyingi kutani Afrika lweyi u mi vonisa ku yini ka masiku lawa ndzeni ka marito lama vuliweke hi ministra
4: kani mambo Afrika lweyi ti nga kontinuara ale lweyi a va yaki tiko va Afrika va umbanaka va lava va tirhaka hi kipa ku va va twanana ku va va tlakula Afrika a ya mahlweni ku fana ni makontinenti man'wanyana.
2: Kasi xifundzankulu yimbani tintivi ta xifundzankulu lexi ti humelerisa na tona enlaveko wa vumbano ndzeni ka va ka xin'wani swi ra ndlela ya ku tsemakanya eswika a swirhalanganya swi vonekaka hikwalaho ka vusiwana le hanyiwaka atikonkulu Afrika tanihi mahungu ma kuliweke hi na kulori Horacio Romão.
5: Avanhu vanga gonza amabuku ya ku eta lomu inyambane hi vona lava va wula ku swa ku nga ku voneka a ku zwanana hambukambeni ku swelana vusiwana hi tlhelo ga matiku ya tikuhombi Afrika kasi a ku yisa phambeni a nhluvuku. Justin Nyari mukala va nga bula ka mitirho ya Radio Mozambique a wule leswaku a tinyipi ti vonekaku ka matiko yo tsalangana hambukambeni u dumeli ki vonekaku hi swilo leswi tlheriselaku ndzhaku a nhluku wa matiko ya tikhombi Afrika. Yena wa karhi a wulavula hikwalaho ka ku lunghelwa muvhulu lweyi a siku ga tikhombi Afrika a tlhamusela leswaku a tihosi leti ti nga va tiwumba hi lembe ga 1963 a nhlangano wa tikhombi Afrika ku nga OWA kutani Organisation da Unidade Africana.
2: Murangeli wa bandla la Frelimo Daniel Chapo a tsatsiya eswirho swa nhlangano wa khale ka valo va nyimpi ya ku khulula etiko emavokweni ya vukolonyi i nga aklini a ku va mimitini ya swo swirhi leswi swi ve ni xindhawani lomu emimitini ya ku byala swa ta matsavu swi nga ndlela ya ku pumba ku tirhisa mali ku va ku xaviwa emihandzu leyo lomu emabazara. Ku rungula na kulori Domingo Jumakalani a kumekeke ka nhlengetano leyi.
6: Daniel Chapo a tlhamuxela leswaku makungu lawa hi lawa ma taka ve ma nabyarisa a vutomi bya vahanyitiko henhleni ka mhaka wu tlakuka ka mali ya nxavo wa swakudya ndzeni ka wu tlakuka ka mali ya nxavo wa maphalafini hi xiyimo xa tiko.
2: A xifundzankulu nyimbani vurhangeri bya Archipelago de Bazaruto byi kunguhata ku koxa emali yi fikaka ka 40 million wa timetikale ya resa ka mintirho ya ta vuyendzeli hi ku hambana ni ya 25 million yi kuliweke a lembe la n'wexemu. Ku rungula na kulori Armindo Masinge kusukela xifundzankulu nyimbani.
7: A urangeli ga Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto, ngwalunga província ya Iamban, gi kare gi kunguhata kurhisa ati resa. Kalembelegi ati chikela kuka kusuanika 40 milhões wa mametikal. Loku malile yi ita kumeliwa. Zitave zikomba leza kukwela hi 15 milhões wa mametikal. Loku faraniswa ni malinga vi yirihisi wa ati resa. Kalembegi nga hunza.
2: Na kuendeka leso, nisayo ya kutula madzana mambirini muno makume wa batiri vangoponi ya Africa Food Company ashifunzangulu Gaza ila vava imisweke kutira na shivangelo alikola kandambi idumeleke emintiru ya nkuponlei tanikulaka na kulori Nikolau Mukavele.
8: marito lawa ma nyikeriwile hi loyi a vonelaka ta vurimi ni bindzu le Agijani Krimil Dunyalungu loyi a hlamuseleke leswaku a ku vuyelela ka vatirhi lava vuyelanile ni ku ve ni a khampani leyi yi lava ku ve yi tlhela yi sungulisa mintirho ya yona. Tanihi marito ya Krimil Dunyalungu, a ka xiyenge xa ku sungula ntsena a ku tekiwile hafu wa vatirhi, leswi swi nga veka ku ve ku ni ku karhateka eka lava na va nga vitiwanga. Hikwalaho ka matshamelo lawa ku lavekile leswaku mfumo u vula xo karhi matshan'wini ya ku tiva swaku hi yihi ndlela yi nga kumekaka ku ve ni ku kumeka ku ve hinkwavo vatirhi va tlhelela va ya ntirhweni.
2: Lawa a ve mahungu ya Dzongeni ka tiko, man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto vusiku byinene.
1: Ikani swinene nyoni ku va u tiyile wa ta hi kombisa nkatsakanyo wa madzungula ya le nyingitimi ka tiko. Hi tsutsumakiya hi ya kumanyana lebyi vunaka ntshoka byone hi ta kohleta Albert Langa ku va tela ku ta hi basobisa hi leti yelanaka ni mafambelamanene a switarateni. Hi le ka mintiyezo ya Xitsonga, mintiyezo ya ku va mi katsa switichi swizazo swa le nyingitimi ka tiko, Maputo, Gaza na Inyembani.

0: tiveta mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byaku i bya vayakitiko.
2: Hoyo hoyo ka nongonoko wa hina wa mafambela manene switaratwini. Tanihi xihena nongonoko wu le mavokweni ya Alberto Langa. Namuntlha hi lava ku tsundzuxana hi mhaka leyi nga tshukaka yi hi kanakanisa hi tlhelo la hina loko hi famba lomu switaratwini ni mimovha ya hina. Namuntlha hi ta vulavula hi Artigo 81. I mpimomuni wa byala wu pfumeleriwaka ku va u fambisa movha na u nwile. Rodrigues Chavani a hetela ni nhlamuxelo wa hinkwaswo ni swikhatiso swa kona. A hi n'wi yingiseni.
3: Swa tshimbisiwa a ku va u fambisa movha na u damelile a kopu kumbe xigadyana xa byala.
4: Ku tamela so.
3: So ku tamela na u fambisa movha u tamela byala.
4: Ku tamela kumbe ku veka ndzeni ka movha.
3: Swa tshimbisiwa ku tamela xa ku sungula. I xa vubindzu swa tshimbisiwa ku fambisa na laha ndzeni. Kuni byala. Ulindzeni ka movha wako. Lomu ya ndzeni ku tshamaka vanhu nompodi ku va ni byala. Aburgini kumani na komadri na kumpadri anana na xigadyana i hayati. Komadri kumpadri a ku hanani. Teka u ya beka bakajeni. A ku teka u yamukela xigadyana u beka la tlhelweni. Swa ku ja ho xipimisela na u famba ka ya wena. Ana u pfumile. Teka xigadyana u fihla bakajeni. Nompodi u tamela i nempodi xi va kona lomuya. Ana u pfumile. Xa u bidza. Anawu a wu pfumeli ku va u fambisa na u nwile. Anawu a wu pfumeli. Loko swoleswo swi enceka u fambisa na u nwile, pra mufambisi wa movha wa normal. Mufambisi wa movha wa normal nhla, wena ho ku va ni movha wakwu u teka proya ntirhweni, u teka u famba u ya, a tatela michumu yakwe ya normal. Loko u kuma na u fambisa na u ni kusukela ka zero, ate 0,29 ate 0,30 u tsaliwa multa wa miliki nyenchu metikaxi. Wena u mufambisi wa normal i movha wakho wo tipasiyarela ni ngamu kumbe wo tipasiyarela 0 ate 0,30 u tsaliwa multa wa miliki nyenchu. Loko u kumiwa na oni 0,31 ate 0,40 u tsaliwa multa wa 2,000 metikaxi u khomeliwa karta. Swi hlaya swa ku u kuma multa u tlhela u khomeliwa karta para u ta tshava a lembe na u nga fambisi movha. Loko i li ka ku sungula.
4: Loko i li ka ku sungula u khomeliwa u tekeli u tsaliwa multa wa 2,000 u tlhela
3: u khomeliwa
4: karta.
3: Leswi loko
4: u tshama lembe.
3: A lembe na u nga fambisi. Tenku u ya hakela.
4: Ku sungula la.
3: Tenku u ya hakela multa para u gama u ya hakela a multa a kumandzwa maphoyiseni. U ya hakela enatera. Uga mufamba uya sinara ayinibisawu ikutimbisiwa akufambisa movha axipimo xa lembe loko liko sungula. Loko vakukuma na ili 0,41 ate 0,70 a multa i 3,500 metikaxi. Naswona u tsaliwa multa 3,000 ukhomeliwa karta uni lembe na unga fambisi. Loko ili 0,71 ate manje infinito ate lani ati numero titaka ate lani mchinu taka buvuka kone lani utsalwa multa wa 5 utama lembe loko ilika usungula. Aloko ilika ubidzi utsalwa multa ugama utama a 2 years loko ilika ubidzi ukumiwili na bidzi alembe dzoledzo na unwili uhakelili multa ukumbirili lembe utshamili lembe uya uhetile lembe a ni chemulile ya leswi ni nga heta lembe namba ntlhelelisi u tlhele u kuma karta swo u tlhele u kuma karta zakho u tlhele u ya kumiwa kambe ka ubidzi ntao u ta tsaliwa multa ja u ta tshama 2 years loko a kuma ka ubidzi porque a wu se na nwa ben ntao tenke u tshama 2 years na u tinwela vontade. Mas não pode durar no famisa move. Aso, 2 anos está tendo ela vontade, o pimisa bem, ele suja a sua, ele suja a sua, ele suja a sua, ele suja a sua, ele suja a sua, ele suja a sua, ele suja a sua, ele suja a sua, ele suja a sua, Gautrish na kunga khaluti 5 anos o khomelwa karta e de fez
4: awana direito lá awana samo botom ndawe
3: awana direito botom ndawe pelo menos lo mu Moçambique awana direito
4: fambisa ka matiko
3: ya apo do uzuza tiko dzimbenyana uta nwa kwalo fambisa vontade kwalo kambe lo mu Moçambique e um ano dois anos loko va kukuma kambe na kunga khaltanga 5 anos o khomelwa karta de vez awana a karta leso i mufambisi wa movha wa normal i movha wawo
4: i movha wa yena o pfuka famba tirhela
3: swa yena ja a loko hi khanela hi vafambisi va maxapa lava vambaka service
4: publico
3: a service publico tanto a taxista tanto i movha wa ntizweni u transportara va kulega tanto i xibomba a loko u li ntirhweni na u fambisa mimovha leyelano a tolerancia i 0,0,0 ya a tolerancia i 0 a kuna swaku a nada nada a swi kona a porque ni nwi tolo a swi kona a na a wuli u nga nwi namuhla a na wuli u nga fambisi movha na u posile u nga fambisi movha na wuni ngati a nyameni então logo o nginisiwa ka muchini a nenwa tola a muchini wo hlaya swa ku leswi swa tolo kumbe leswi i byala leti
4: kumbe wona swa ku hi kuma mhaka ya ku iya byala ka mzimba wa bala
3: wa baba lweni u kumbe wa mama na lweni ya então lano a tolerancia i 0,0,0,0 tem que utsalwa a multa tem que utsalwa a multa wa 15,000 meticais ya think utsalwa
4: wena mufambisi wa xitshungu
3: eh wena mufambisi wa xitshungu akufambisa xitshungu a hi hlayiso xapa botsene movha wa ntirhweni wena u fambisa xibomba xa ntirhweni kumbe u va ku niki a movha kwalike movha wa ntirhweni u pakela xitshungu xa a va kulega vako a tolerancia i 0 então think utsalwa multa wa 15,000 meticais u tlhe u khomeliwa karta u tata tshama lembe kumbe malembe mabili kumbe u luza karta de vez a loko u li conditor profissional, conditor profissional lwe kumbe u fambisa kamiyawu kumbe u fambisa a movha wa ku pakela a minchumu a swigotso loko u kumiwa na wena u tsaliwa a multa wa 10,000 meticais então u nga vitisa hi mhaka muni a loko u pakela vanhu i li 15 ambenyani 10 hi mhaka a ku pakela vanhu i responsabilidade leyikulu a nawu o a legislador a mfumo a leswi dulaka swona i ku preservara a vutomi bya vanhu non pode vanhu va fa non pode vanhu va vavisiwa va limala hi timhaka ta maaccident hi timhaka ta tinghozi ya por essa razão hi mhaka yoleyo a multa yi nga 15 para loyi a pakelaka vanhu i 10 para loyi a pakelaka swijumba a loko va ku kuma u kumiwa u fambisa movha u dzahe mbangi kumbe u tlhavixa sawu kumbe u ni swino a swi danadanana a hi byala a hi byala maxi i mbangi xi kwalike ni nchumu leswi ku cincaka ndzondo endao loko u ya chekiwa swi kumeka leswo ku kuma multa wa 20,000 meticais então a timhaka ta ku fambisa movha na wunwile i timhaka leti a nawu u yalaka ngopfu swinene ya hi nga hlaswa ku infração mais grave de todas as infrações o código da estrada classifica esta infração como a mais grave quer dizer a problema lebya u fambisa na wunwile kumbe u dzahile kumbe na ndzondo yi nga li kona hi mhaka a swi danadanana kumbe mhaka swidzahadzahana kumbe i mhaka leyi yaliwaka ngopfu swinene
4: hinkomatlhelo
3: ya então é por essa razão as cartas já quando são descasadas então
4: isso e na cá nivuti sala hi mhaka muni ni mhaka ya ku ni ku i mpimo munhu wa dwa lo pfumeleriwaka ku va wu anwa munhu hikuva van'wanyana a va twa na va hi famba kolomu switratweni a ni yo bakopo so va nge ni a ku na mhaka a ni nwili ora ni ta phuza mati swi ta pumba ora nta ku yini so pelo menu ni vakanganyisa ni la ku tiva swa ku a hi le xa a xi ni endla swa ku ni la ku tiva hi ni ndava swa ku kahle kahle ngave ilini xi endla ka ingave mpimuni wa byalo pfumeleliwaka hi na kona funtse ku ni mhaka ya ku va a byala ni ku tekeliwa a karta a ku a va ni tekile a ku na nawu wu pfumelaka swa ku ni tekeliwa karta se ni hi lani a ni la ku tiva kona nhlamuxelo ya kona hi ku mhaka leyi ya ku tekeliwa karta ngopfungopfu leyi va yi ya le ntamu vanhu va ku ni nge tekeliwi karta hi ku ni yo phuza byala lexi ni xi tivaka i ku tsaliwa muta ntsena
3: ya a timhaka ta mpimo swa ku i mpimo muni a ni hlayile swoswi swa ku ni nga tlhamuxela swa ku a loko fambisa vanhu kumbe loko pakela swijumba a toleranisa i 0.0 a ku na swa ku neni wa kopo kumbe neni wa xivhuwana ehe kumbe i xipunwana ehe a toleranisa i 0 nompodi u va ni byala anyameni nompodi u va ni byala angatini a toleranisa i 0 ni hlayile futhi swa ku ku ni a loko hi li di 0 a ti 0.30 para mufambisi wa movha wa normal a tsaliwa multa a nga khomeliwi karta a multa emiliki nyenjo hi mhaka muni a legisladori a wa dumba swa ku a lweni wa mufambisi wa movha a ni byala a ngatini manje a li en conditions ya ku kontrolora movha a vhika tinghozi a hi nda swi ta a hi le en conditions nhlamufambisi wa normal i movha wa yena u famba a tipasiyarela swake a wa khatisiwa hikuva a tsaliwa muta bodi a tsaliwa muta a nga makontinara famba porque a swi kota a ni ma-conditions ya ku a nga vhikelela a nghozi xitaratweni a nga vhika a nghozi tanto para yena a swi nkumu para munhu mumbenyana a fambaka la xitaratweni bodi a famba hi movha kumbe a famba hi minenge a nawu wu li a loko u sedere loko u nwile a partir 0.31 teng ku khomeliwa karta loko u nwile na u pakela vanhu kumbe u pakela swigotso kumbe u ni a swi byahabyahana nhlokweni teng u khomeliwa karta leswo a hi vontade bya pholisa kumbe hi leswi a nawu hlaka swona pero u ta kota ku kumpirira a purasi lebyi ni nga hlaya bya leme kumbe malembe mabindzu na u li ni bindzu na u nga fambi na u tsimbisiwa ku fambisa movha hi leswi a nawu u hlaka swona hi nge swi koti ku hlaya leswaku a para wa tinjira a nivel kumbe hi 0.5 kumbe hi 0.10 hi loko u nwa kopo kumbe makopo mabindzu a hi nge swi koti yini leswi kotaka swona i ku ku byela swa ku makwerhu nganwi no fambisa movha u nga fambisi movha na wunwile ku ri kusa a leswaku nwa kada munhu ni munhu a na organismu byakhe kada a miri wa munhu wu reagira hi manela mambenyana podi wena u nwa kopo ni lweyi a nwa kopo kwa ku swa ku zara 0.0 ka leswi a ku zara 0.3 a hi swaku muchini wo fadlara a organismu bya kada ni munhu byi reagira hi manela ya swona podi munhu wa xikan'we wena u hantla umuka ya humula yena nga yi humula yena wena u humula ngopfu yena humula katsongo wena u lalela u jantara yena tlhasa punyapawu wena u nwi mati na u nga swi chikanisara yena a nga danga nchumu enta kada organismu na organismu byi reagira hi mareagirela ya byona podi u dominara byala lebyi u nga gwendli byala lebyi enta a hi swi koti ku hlaya swaku va nona kopo nona tikopo tibindzu hi kota ku hlaya swaku u nga nwi pro fambisa movha u nga fambisi movha na u nwile buki loko leswi swi endleka u ta khatisiwa
0: tiva ta mafambela switaratwini
1: vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.

0: Wingset wa Radio Msambiki Maputo Gaza na nyambane ripelile namuhle siku rikulu kutlangeliwa ka kutani atikunkulu Africa siku leri Msambiki amkela ka mintiro ya ku hambana hambana leyi kongomaka kutlangela siku la Africa mintiro endliwa kala na munisipio wa ka Matsolo lava zama kutwana na marito ya tatana Faustin wa Mose emurangeli wa hubyana ya hanyelaka ta ntumbuluko ni vuvhaka tatana wa Mose siku la Africa siku leri liyamukeliweke hale ndoropeni la ka Matsolo Africa lweyi wa ha yaka mahlweni hikuva a lweliwa hi varhangeli va mimfumo ya ku hambanahambana marito ma vuliwile lana hi ministra Maria Manuela Lucas ya ni laveka ku va vana va tiko Africa va twana ku va va hlula a swirhalanganya swinyingi kutani Africa lweyi u mi vonisa ku yini ka masiku lawa ndzeni ka marito lama vuliweke hi ministra
1: mambo Africa lweyi ti nga continuara a ni lweyi a va yaki tiko va Africa va umbanaka va lava va tirhaka hi kipa ku va va twanana ku va va tlakula Africa a ya mahlweni ku fana ni makontinenti man'wanyana a nga Europa kumbe America va tirhaka hi ku twana ntamu a ku navela ka hina hi ku va Africa a ya mahlweni hikuva vana va yaki tiko va twanana va tirha hi ku twanana
0: kutani swi nga koteka ku muAfrika lweyi a za tshindzekela kusuhi na va Europa va Asia ni van'wana swi nga koteka leswi loko ho twana vhena
1: swi nga koteka tanihi laha u swi tivaka ha kona Africa hi yena a nga ni pfindza a ni hinkwaswo swa ku va a nga khupuka leswi lavekaka swinene i ku va hi twanana hina a vaafrikano hi tirha hi ku twanana na hi khomani mandla hinkwawo hi lavisa phambeni a li ndlela yini
0: a ku va hi pfala tatana wa Mose ha swi vona leswaku vana va tikokulu Africa va tshuka va xanisiwa hi van'wana va kuta hi matikweni man'wana i ncini swi lavekaka ku va kumbe swi chotaka ku va hi tirhisa tshomba la hina ku va ri hi hluvukisa ngopfungopfu lavantshwa lava
1: i ku va hi funda swinene hi ya mahlweni hi ku funda hi tiva hi teka vutlhari ku va hi teka a tshomba la hina hi li tirhisa hi laha swi fanelekeka kona hi wu tivi la hina hina vatu
0: kanimamutatana wa Mose.

0: kani mambo Faustino wa Mose kutani murangeli wa hudzwana ya nyalaka tavuvhakachi nintumbuluko hi xiyimo xa xifundza nkulu Maputo loko kutani a vulavula henhleni ka mintirho ya ku tlangela siku la tikunkulu Afrika hi lava ku va hi twa marito ya ku hambanahambana ntirho lowu wu fambisiweke lomu doropeni ra ka Matsolo hi vulile leswaku wu fambisiwe hi holobye wa timhaka ta le handle ka tiko ni ntirhisano ni matiko man'wana a nga ministra dos negócios estrangeiros e cooperação Maria Manuela Lucas ka lowu nkama hi lava ku bula ni vamamana va kumeke ekaleni ka ntirho lowu ka Matsolo mamana hi vulavula ka radio Mosambiki kutani siku la tikonkulu Afrika mi li vonisa ku yini ka siku lanamona okay swa karata mamana inaka siku la Afrika mi li vonisa ku yini kutani hi wini nhlamuxelo wa siku lanamontlha nhlamuxelo wa siku lanamontlha hi wini mamana mi li vona njhani siku lanamontlha
1: ni vona ku tsaka ku nyoxisile
0: i ntwini swi vonaka ka siku leri
1: vona minchumu yinyingi yi nga hundzuka xa yi nyoxisaka tiko
0: i ntwini swi nga hundzuka
1: matshamela ma hundzukile a swa ha fani ni swa khale
0: a khale a swi vi njhani khale
1: bindzu sweswo swi xongile
0: i ntwini kahlekahle a swi bindza mama
1: switarato swi basile maimpreza ma pfuliwa swinyingi swo hundzuka ka mejimo se swi nyoxisaka tiko la hi
0: tani swa tsakisa
1: swa tsakisa
0: i Afrika munhu muloraka we mamana i Afrika munhu munyimelaka ku va a voneka kumbe a tikombekisa ka masiku lama taka ka malembe lama taka okay kani mamana hi vulavula ka radio Mosambiki madala wanga kutani siku la namuntlha siku la ku tsakisa swinene i ntwini leswi mi swi vonaka la ni munisipa ka Matsolo
2: ka Matsolo ni ku vona ku xongi hi ntamu papayi
0: ku sungula vito madala wanga
2: ni Rhoda Malenda
0: vulavula kutani madala Matsolo mi vonisa ku yini namuntlha siku la ku tikonkulu Afrika
2: Matsolo mi vona na xongi swinenenene ni vona va matiko ni vona swa ku xonga ni vona muthimba ni vona makwayela ni vona ngalanga ni vona xigubu ni vona hinkwaswo
0: swa tsakisa
2: swa tsakisa papayi swa tsakisa hi ntamu swinene
0: madala wanga ni ku vona ni makapulana kedzeri u komba swaku n'wana wa Afrika
2: mini wa Afrika hi xibuvu ni wa Afrika mpela ni wa Afrika papayi
0: kutani i Afrika munhu munyimelaka ka malembe lama taka i ntwini swi vonaka u rhandzaka ku swi vona swi endleka ka tikonkulu Afrika
2: ka tikonkulu Afrika mini nyimela Mosambiki yelwi a hundzuluka ku tlula la a xonga ku tlula la papayi a xonga ku tlula la ku va mukulu a khala swi nga ri kona leswi a munisipi lweyi a nga lilixi leswi manzi hi ku hundzuluka ka tiko a munisipi xa mukulu a xongile hi boheka ka tshama la hi ku xonga ka munisipi a switarato swi kone a mabuluwa a swi kone ku ku swi xonge hinkwaswo tatana a swi bomba swi kone ni kombela ku Mosambiki a hundzuluka ku tlula la a hundzuluka ku tlula la
0: i ntwini swa ha chotaka Mosambiki
2: aku chota
0: i ntwini swa ha chotaka ku swi vona swi endleka swi nga hlengelaka ku va tiko ri hluvuka
2: swi nga hlengela ku va tiko ri hluvuka tatana a ku a swi xonga hi vhela swi xongisisa papa swi xongisisa
0: kutani vamamana van'wana va byela yini siku lanamuntlha vamamana a nga vana va Afrika
2: ni va byela swaku a va tshame na va ri kahle va lulamile va nga kilakini va nga vi ku ta tindleve ku hunga a munu a ku koka ku yisa hala mbuyela ku koka ku yisa hala ni ku a nga swa ku xixi va tshama ku va va ta swo vone va Afrika i vamamana va Afrika va tshama na va lulamile ku lulamisa vhela yona va tshama na va lulame hikuva ta swo vone i va Afrika va nga ganaganeki va nga ganaganeki va tiyisaka kumbenyana ka ku yani na nga li wa Afrika
0: se madala wanga a makapulani hinkwao longa mambala a madulanga la
2: a makapulani a madulanga tatani
0: a madulanga
2: a madulanga tatani
0: i nga teka lin'we la
2: podu teka
0: kani va muxikoxa kutani ha bulani vamamana van'wana mamana wanga siku likulu namuntlha atiku nkulu Africa wa tlangela kutani vito ku sungula mimane vulavula ka radio Mosambiki inhlamuxelo muni swinga na swona leswi swi vonakani ka matsolo namuntlha
3: kani mamo swinene mini Lena Mathavela ni khensi ngopfu asiku dza namuntlha dza semana African hikusa dzinyo swi ta swinene inkhuvo lowukulu hi tlangela ka ngopfu swinene ka semana African hi vona ankhuvo lowu swa ku u tsakisa ngopfu swinene ka nhluvuko lowu u nga kona hikusa swi vona swinyingi swi pfumbekile a wu pfumbeka ka swone hi vona a switrato swi nyoxisile hambi swa ku a swi sihelela lomu ka matsolo a switrato hikusa kun'wanyani hi xanisiwa hi timhaka ta mati a mati ya matubu lawa ma yembula a switrato a switrato hi ngirimela hi khwela hi ku yini lani hi leswi nga sa switsongo huma je u resto swi xongile swinene hikusa a maimpreza a ma vona swa ku kunenenene a swi bomba hi leswi ja hi nyikiwiki a kusukela lomu ante ka thasa kwini a gaza a movha nyikeliwile ante johana xi bomba swi nyikeliwile lomu ka matsolo mani swi bomba swa saseka swinene a navela ku wa swin'wanyana ha swi vona a vhiki a lembe titaka swi tlula la
0: okay mama na wanga kutani a ku va hi pfala a xivutiso hi lexi i milorho muni u nga na yona ku yi vona yi endleka lomu tikonkulu Africa
3: a milorho yikulu leyi hi vona ha havileka ku hi vona a masiku ma taka hi leyi a hi vona a hi vile leswaku milorho ya hina a hi enca leswaku hinkwaswo swi nga ta encekaka a malembe lawa ma taka kumbe a masiku lama ha taka hi vona leswi swin'wanyana swa ku tlula la hi nhluvuko
0: kutani a tikonkulu Africa ni matshomba ni horu maphalafeni o va leswaku hambiswiritani ha lwetana ha dlayana hi xihina kutani a nhlamulo ya mhaka leyi hi yini lomu Africa mama
3: a nhlamulo wa kona hi ku na yini a phalafeni ni hinkwaswo swi julaka ka swa julaka hi ku hina va na swona kolomu hi va na swona magezi na hi leswi swi hi lwisaka na hina hi na swone a milorho ya hina a lomu
0: wa hi dlayana na ku ve i swilo swa hehe i swilo swi hi lumbaka a nhlamulo ya ku va hi nyima ku dlayana himhaka a timhaka leti hi yini ya koma mani
3: a xiperansa hi tshama na hi nyimelile swa ku a masiku lama taka na hini hi ta swi kuma hi ni fe swa ku na hini hi ta swi kuma a phalafeni hi khongota swa ku siku byin'wana byin'wanyana hi va na byona hinkwaswo swi hi lwisaka hi va na swona na hini lomu a Mosambiki tiko dya hina ti ta va hluvuka
0: kutani vamamana van'wani va byela yini va nga ku twaka vamamana va lomu tikweni laha hina Mosambiki ni vamatiko man'wana misava
3: hi va byela swoleswo swa ku a hi nyimeleni hinkwaswo hi swi nyimela swa ku hi va na swona lomu vamamana ku tala ka vona hi va byela swoswo hikusa hi kumuka godoleni a hi baseni hi ya friend mara hi ta ku yini hi ta hluvuka hinkwaswo leswi hi swi nyimelelaka hi ta swi kuma ni xipesa swa ku hi ta swi kuma na mesa
0: kani mambo kambe teo vito mani madavana
3: ni Lena Mathavele
0: mamani mathavele kani mambo i Lena Mathavele kutani a vulavula ka mintirho ya hina ka lowu nkama muyingiseti twaka a guwa hileswaku ku sunguni dixfili a nga nkama wa ku va vanhwanyana ni majaha ma ndlula hi ka pasarela ma tikombekisa na ma kombekisa a mahambalela ya ku hambanahambana lawa ma vaka makombisa a swi hena ni mahambalela ya vana va tikonkulu Africa hi lava ku pfala hi mamana mun'wana a nga na hina haleno inaka madala wanga maputugaza na nyambani vulavula ka radio Mosambiki madala a vito mimani kutani mamana ha twa ndhuma ku va dlayana vana va tiko ra Africa hi mhaka matshomba mamana a nhlamulo ya ku hi nga ha dlayani hi nga ha lwetani hi hluvuka hi swoho leswi hi bindzulaka misaveni hi yihi ya koho ka mavonelo ya n'wina
4: mavonelo ya kona ya hina i ku va hi tshama hansi hi chuka timhaka hi vulavula hi twanana hi va van'we ka ndlela yin'we hi tshika ku va hi dyanana hikusa ku dyanana a swi hi pfuni nchumu swo hi lovisa kasi loko hi tshama hi twanana hi ta kota ku va hi hanya xikan'we hi dla xikan'we matshomba lawa hikusa hinkwezvo ma hi lumba matshomba ya hina hi nga lwi
0: hambileswi hi nga ni matshomba ku ni matiko ya ku hambi hi ye Mosambiki a ha ri swisiwana ku onheka yini
4: kona ka ku kalanga ni to ku nga na ntwanano ku sala loko ku ta va ni ntwanano lava va nga na swona hina hi nga na swona hi ta swi kota ku va hi pfunana ni lava ngeke na swona kumbe ni kalaka ni nga na swona mina manje loko ku nghena ntwanano ku va ni kulu hi nga tshami hansi hi vulavula hi nga kala hi nga swi koti hikusa hi leswi swi endlelaka ku va ku zula ku nga vi kona vona hina va musandzikana hi dlana na hi xihina a vana va hina swoswi a va ha na xihlonipho a va ha na nawu va jikela na va dlanana na vona hi wu swa vona hikusa emindyangwini lomu loko wo tshingita u beka a nawu ku n'wananga leswi swi encaka leswi a swi lulamanga yenca leswi swa ku ini leswi swi lulameke a n'wana loyi loko a khunguvanyeka hi leswi wona mubyeleki a ta a nghena xikwadro a mangala loko a mangala xikwadro va ta ku vitana loko va ku vitana wena wena u to wa tshama xikwadro a n'wana humila ya handle kutani ku ta va ni ku zula ka vukomiswana swoleswo ku nga tiva ni ku zula phela hi ku sa loko ku va ni ku zula tinge hi va ni ntwanano mini mamana wa n'wana ni kota ku mu laya a swi yingeli n'wana loyi na ye papayini loyi a nga xikwadro loyi a nga phorisa tshameleki ku va a langusa timhaka ta nga na yena a swi twisisi a nga teki mina ni beka laha hi loko ni laya n'wana hikusa loko a yenca leswo a wu dlayi kumbe xiyeyiso xo ya mahlweni
0: vamamana van'wana va byela yini siku la namuntlha ni tsimbeke makapulana mixongi swinene vavasati vamamana mi va byela yini vana va tikonkulu Afrika
4: vamamana van'wanyana hi va byela leswi vamakwezu tanani ka hina hi tlhangana tikweni la hina laha Afrika hambi loko swi ri koni mindyangu leswi nonon'wa a timbilu ta n'wina ti vevukisani ku va swilo leswi swi nga timibindzu hi tinini hi ta ta vona ku nyoxa hikusa swi nyingi michumu swi xongile ha swi vona swi sasekile hambiloko swa ha li kona leswi swa ha saleke kambe ku xonga ka swona swilo ha swi vona hi swo swi hi nga na swona switarato mabuluwa swa leswi ha swi dya ku va hi swi poyela ku va swi ta engetela na ku va swi huma swa swinene swi xonga hi tlhangana ni lavatsongo hi kina mincino ya ntumbuluko hi va dyondzisa na vona va hi dyondzisa ni va matiko va swi vona leswaku a Mozambique ku na ku tsaka kona
0: khani mambo mamana wanga hi marito lama masiyeke kutani hikwalaho ka ndlela leyi hi twile marito mavonelo ku hambanahambana ya vamamana va kumekaka lana munisipi wa ka Matsolo ndzeni ka mintirho ya ku tlangela siku lava siku la tikonkulu Afrika nga Dia da Africa i ntirho lowu mu fambisiwaka hi vulile kwalaha munisipi wa ka Matsolo ka lowu nkama vunanga bya biwa mincino yi koho ku tsaka ku koho mincino ya ntumbuluko leswi swa ku hambanahambana swi kombekisaka a vukulukumba bya tikonkulu Afrika majani tintombi ma ngunyuta ma tichinela ma titlangela lana munisipi ka Matsolo swi komba leswaku a nkhuvo namuntlha a ha ri mixo hambileswi nga vusiku mi hi twaka swi komba leswaku ni swoswi ka ha biwa xifambalana bava a vunanga bya biwa vanhwanyana va ngunyuta majaha va tibela makhwayi va tichinela kutani va twa vunanga ra ku hambanahambana swoswi ku biwa Mr. Bau a vulavula hi mintirho ya ku hambanahambana kutani i mintirho ni hinkwaswo leswi hlengelaka ku va swi tlakuxa a ntumbuluko wa tikonkulu Afrika i nkatsakanyo kumbe reportage regional leri hi ri endlaka kusukela lana doropeni ra ka Matsolo muyingiseto ku rhandzeka wa Maputo Gaza na Nyambane hi Nyimakola na hi vula leswaku siku ra namuntlha tikonkulu Afrika a ri tlangela na a kongometa kumbe na xungameta a ku nyikiwa risima ka vutirhisi bya mati agua e saneamento vutirhisi bya mati ni ta vubasisi a ntirho rhangeliwi hi Maria Manuela Lucas ministra dos negócios estrangeiros e cooperação loyi nkameni wa kona a humeleriseke laveka ku va varhangeli va matiko ya tikonkulu Afrika va twana a ku va ku hluliwa vusweti tinyimpi kutani vusweti lebyi byiyaka byi tlakuka ku pfumala swakudya ndlala torha ni swilo swin'wana leswi swi haka swi xanisa Maria Manuela Lucas xa ha vulavuli nakona hi ku va ku hlengeliwa ku va ku helisiwa a vudumeli ri vonekaka ka matiko ma nga ri mangani a nga terrorism ra hayaka ri vonekaka matiko ma nga ri mangani hambi na Mozambique kutani i hinkwaswo hi nga swi hlayaka na hi vulavula kusukela doropeni ra ka Matsolo hi kongomaka Maputsu kwalomu hi kumekaka kona vayingiseti va ku hambanahambana hi kongomaka Gaza na koho hi kongometa a xifundzankulu inyambana jaleri ra radio Mosambiki miritweke stelio manyesa ritsemisa kuma na nwina bye bye busikurunene ntirunene wa dzongeni katiko ra Mosambiki.